0: Bala kortia.
1: Si.
0: Zainina abe jilone ki duwa ki jaldo birsing. Neji ele duwa zialke ki jaldo birsing inzi jam in katonga la hamba.
1: Egel, neji tonja. Egel.
0: Zaina ele a foreale kienes kelam.
1: Egel.
0: Mara tuwe ba den juru leng jawriti.
1: Egel,
0: bae mbele ngini. Mungkin sokerne jumane jaldo bwone kia kirising.
1: Ewa.
0: Simbereng ee ka alina mvya ya laki namo ki namo uto adoke ngake. Yani daing orre ki sense wala gal ki kakial kwa daing borung kwa kang. Kwa udo akela zi songo futo keli apanga ke.
1: Si.
0: Yani abe elonne zi eri hades apuye nga. Kwa abadele ajao kwa ene kirsi nga. Marang udo nga aldoke ngake. Ina kolue ba ing iti ina jijelu. Ayene ila li songo apaye.
1: Si. Ni iti kanye na apaye ndeling. Egen.
0: Yani ila iti ila mungkin nanin deng eri wala gal ila luhalen yesi. Jiges mungkin nani ayana apa?
1: Si.
0: Yani ila tile alji njami ila reality mungkin nasi kwezi dio wajafia.
1: Si. Batma.
0: Mungkin nani yesi utong kila leng runyo wala kadeng juru leng kilma le erdija na jurnyo wale sare sunga nintarai.
1: Sunga nintarai batma.
0: Kio to amin jongo ne jegila majiram bay Musa. Kwa abas hadas apa ngale aba ari apu geno duo fia khalas ba ila si kauna aja wakawe. Marang kilal doke nga gena meng kaming ala long inti aba yal atingi lon na ila iti si aji gila ba iti yela na apa indeling wala ba iti indal na madel loling
1: egal ya to aba jegila ki gafale ki dimbagi aba jegila te ki al yena kwa yang kaming al dal dinga wala dinen kwa kulal kai al no ma isge al no dikena iri nyanga na tumuo na no dikena nusi na no dikena kar kariñere kari kwa na maske nga si kimele ki ate aba jegila ki kari kwa namakau abad di telefon tu le ella wargal tirimbil tu le wala teknologi ale eritu le asal ni ada erukau naking na al dewa pelan eritu le pihana al ineng eritu le na al pelan eritu le pihah nama udang apa masih kelu maradokya agensi al daerah kini askir ringan ba egal ki nak kami ba ki al fokuran nak ang alan dok futo karing nadok illo leng kahwal kini kuake nama kuan si kelu
0: jadi dia le sejuk insan fokuran
1: nak apa
0: buat beleng al insan fokuran ni kaji pasilong ila bele tulle ala balan duwe
1: ki dem
0: kangi idin neki lonfi nungileng lonfi ya benen ba jaso ena benen ba indual asa erikia
1: egal na asa akha ba egal si
0: idin tabu ko kulba arage
1: arage
0: barankana ma wela langin wa ila dual jinjel wa ze songo kene alfu guranai ba ye dem ba ila itilla sikia
1: nas dar sipia si
0: maran ji jalun se ila itisi alin jituna pa ja
1: e na den jin wela egal jin wandi aba ji itti ya jaro ma
0: jalun zalan apa ja wala ban jami ila itti na ka balan ba ina min
1: wala lan amnas age marrawai na ma kerin wor na kina ma ila le kai ki sense he duwa ke bal fukurani idin nan lombi ki ngase al gitewa ki kedengis jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jamba yen kwal bakul arraban duin tabun
0: ne embelen gel gena al deleke
1: e deleke marji abas jalun nas besara jaw ye bay imi ye kan beleng imbele siro kan dombre digle do kena beleng na imbele sibere na imbele ngi asa itti jang na jalum sinas dorro jawala nas dar jaw
0: kalbesungo
1: marasa jang itti nas jalumba na duo kena nas long nas bikal dingle ti siro gal amu ne le duo si anni asa long nas kit na imbele de loy egal kini asa jang
0: egal ne na real si jang ye na deng ne si ba ma zauri di balan oto injwanan si yani real si jambal men jo anzi sare nga jambu balan ben jo ile jambu ku ku yom do
1: amnes ala la la ina nga jo
0: ilo nga san injualan si ba
1: ki bisara sinja
0: ki bisara jo no mening
1: egal si na inna ma dogal longal dog dogolan jurnyoy dogola si ga ba ki sense ki bisara jurnyoy ki tulle jurnyo dog ba ye na le akwa kulle tulle ki ndelinga marado ga ba giti jurnyo do bay long de na sa do erijang na jote ngalan si doroya egla sande ngoro jalon na ma yel na wuri wuri ya na ma jiti ya na mas jaga jata na ma ko ngata bunja na ma njo asa agi egal do gora do bay nenge aba min doke nga tulle jurnyo ba le aba apaki na ma ikesse maraba doke nga tulle jurnyo na apaki ki sense le ya bangin kelma si moy arana sare na basin jalon al ki sense tulle jurnyo na sa sama tarase
0: ye dual tulle runyo e wala gala tulle runyo be kam fingi dina liya kenga ala si lo mimbi
1: wa
0: yani ati tulle runyo kam fingi dina kenga ala si mbiling e ka tulle runyo na ati tulle runyo ba kam fingi dina kenga ala si lo mimbi na kwa diya kina lo ilale kao kiti ana hata deng kise yani abo kuro mungi na winga ba
1: aise kwa sunga kina ilangawe na akenyiti aba inama kise yense sa sunga jiti kangu ngina ye marawa le agi baspi na kurel na duyi na tani imbeleng ala wel balan kuin alan kon idi na yal itikya jurnyo tulle abulo ba maralial apa ngana smaisen ba jitina tulle kan se tabutuiti nas long ka al apainga kwa kulgi kimele na katulla urnyoba na kwa bay nalenga wala na ido ay kwelba wala dobe dobe melen ay pelanen kwa inelong wala inelong ide namas tabuti na starra yalan ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke ngala ngiri daje ke na kase tulla bundi e ke na kase bundi na to ka kwanji nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi ege le anama ske ngala ngden ani yal ba bib mambas na ki sense ba ye mus muskade koronga ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan le kwandio aniske na na na na na na na kwa kul bagi kawe na ye le den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alan die wala mujtaman dio na idobi duan bi le ke ngala sese me alke borai na ala so ina isa sonto le burnya to al bagil kwa kul al badu yin kirsin akituli egal na le yabas
0: longi den egal ile jurnyu aye tulurunyu matsana ile guaye tulurunyu a e adin itaga de songa gane tulanga kurnyol hal yan dangoreling e kwa tasir zangai wala bang inen jurnyu enama kwa ngamma filanin gol tule marang gorelin tasir zangai
1: e english long ki sense ki dangorele e kainsi na kwote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru le na kilmangale tabiga ko tari askoba kwana menga na yal pilanin ko isbigil albat sa ton tolari runyo laki mara ina kame ba kala kunsi
0: kalinin
1: urnyo
0: yani jige aske ba tasir
1: aske ba jige tasir aske ba bako age na kirsin azina al bele al yena masalin kame ba bele jirson al hawa bawna dwi khalas ila namaje namasai
0: jige jano ze ila bele jirson den talal dindon
1: na kangile egel kan dok dindon ake din talaleke ila namaki sense dai ngore kwazi kiko ya sen kwa asan den tasir kanwa atenden sokle alle yena jayna kulin nelonga naki arana sare bayena dokken akinal kunduna na pakindelinga na stonga tongan kawe na lompiro bayena dogala inni na dok songa kindelin orre na ye jayna bakulin nenge na man tini na le lompi el na ngwa kala sa hadwelan kwa kusibau as agente ba derin banke marana maki kwela anan si anese kairenka jayna asan jayna dora kairenka asan kayona ki ilako al jayin tulle na dogala selan ki sense ki tulle la kurnyo ala ko bal ki kalenta kirsin wala ki kuyi kallu na mara asiras kay den ngani askam
0: ne je jo aba zainina worele mfila ngabelo na tasir ge zainial duoto wala gal dogala duoto ngi si jelu na jamayel ko en kurnyol inalon ba al di jole san ile duolen julu la ki marang inin hawin enja galalan ke ile dora balan jona zin jamin alfilanin dola si bagil wala galal lolo zidi ile jagil aji apajan dum jijan na tabigen jana di ile tabigen jana tuleja maran ki kawiti ganna smitil kaldi ganna singa bal anin dogala ji hal ile goisi kilma dio yani kilmalan si moy wala nin kilmu fuye
1: ki boray
0: jijan ski midil gi duwa gerin jall
1: ki boray abas ji min dem awule wala den togles ki tulle jonga nas jawle nas injo jurnyo ina la lomba alba ile duongi jurnyo yake ngase lombi na ini kang lombi ndombreleke nas ngwa dogola se alki dorat burnyo alka wel na ina lomba jurnyo ile al duingi wala pilan alki ense runyo alang liaka onos ullu inye julwa ba ile lombi na kingase bajina ini kwa kula san kai dan sur mara ile duona ma lombi ense denga nasitu lekelami na ki den ken dogola se ki ile dorat runyo jia to aba jo an 15 jurnyo na ile duo leji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogala se dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburnyo na ile don dogala al ile don dogala bagil ay kurnyol nan sin enjoa injurnyo ile duar runyo ina la lombali ye nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelen alang inen inen he ile dual ki ile doranya na karo al wel kilo al kain tong alan dok in kurnyo na ile duo ke enzurnyo ine ko ile aba pa nga baslong ki sense ile duo wala doing ba wala doing yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombal ile doong ina skullo al dombore ke lomping na lompina is in kwala ki in kurnyo he lia zaje ngang yemba wala dikwang omba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na madok dingiri ting dikong aba kis kiringa sfa ba wala ke jurun koranga sfa ba na ma ngwa ya gi lokal ba ile doong si jegi la bas na ma jino jullo na gel na skin asin jama lan kilo ginenka
0: e
1: gal ile na ma dikong
0: basi long e cure ken de de ingris ngo inu kwa masalan utongalang e duo dimbarale kelmo sondor galanga e ba wala gal utonga tinti na sanga kauba imbere si ro ulke ni kirsungo na ni kirsungo asa dogora su ugdafi hatta jilon na rijegila na duonge na jijene ilo duong den juru ke utanga jama na juela nya si jani yanga si sugati ugalen matisin girgingo fiya yendo si kiwitia
1: si batma
0: idi nali ke njanga ba imbere alamba ki rabu duonge rijegila bayin kwa gina asin ke min dio kelma pisani ba idi niji ina jurnyo ba niji ina azgali ba illo na mare ko lalan ki sense ki kaung ne sungu askerin alki alore kwa gang ilalong alan eribe edisi e bizad zeni nar foreng erving it zeni nal ki asiken na kwa alben askerin ko gul alben askerin jurnyo to len ke siminga alsa sungu to len ilo leng namo do ko la lang kaung ina ingwa e jurnyungo rhe ina lai ba ina lamba al duo bulong e has ina uto songa ke na urtu to ngi di ko ja san jawliti ki den sur se je ya sinki na den sur si e aining fototiel na den surin den tulinga si long na den ka kiringa si long ilo leng al urtu to ngi men ka huai ba din ne sin kel ngi ngi jurnyuwa songa tarai nal uto ngakin alang ngate e apu si tihringya illo algise ngwa al e joingi ke wala gal jirgi ngo ko kire ke alantas ki kwe olgal alantas ki dogolan ile jirgi ngo nama yene sare yasi kafi ne sare yasi tulle ngarin ne yensi sare tulle uto tulle asfi ne jundi no ko akere ngam nga filani dogolal tulle ke ile nama dogolal ngwa kida yang wara lamba singkang alam ku akhir ngai angul pilaning gual inai ji ila la jau alang gi sare ku ta wa galdul wala ila njong islam vita wata yan dogola ji hata yem bilin alang kiden kiden jurnyu wato le burnyo na tan ine ne njam alam ku ina angul kina ma kanam wala yin wa kida yang wara lin insisa son skan hata di dogola le ati juri ne jingiti din surin ba njamin al oune nangi yangin
1: do anangi ko akigile wala doni ati
0: uto nyetti ni ko nemo wala nangi wa in eri al kigo nuileng ke jel wora do njang jelo to lele wala ko jojan
1: ski asoy ke boray ki sense jurnyuwa wala jirgingo ba kwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokeng ban kuma nas jayin kay na ban kuma nas apanga jirgingo kay yendo ban futo ke ayla jirgingo si namas tole kirgingol inna ma sasuma domi wala sasuma dari ine namaki koyen alang inkwa dayin orale jayngale alkay utoma kinal kul indelinga dayin iri wala ji joyla lanja inna jiya jo abati juri na tulejingi wala ati gutina tuleja wala ati ayuri na songo ngajizo wala kajizo
0: ayuri
1: alja ji idinga jawba idinga jawba e alangi kwa kalwe maraki al kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki dora tule askire aba ba irin kaw anangi kwa kalwe kat aba yel nas juri tule ingi ba irin ingi te aba orona ku imban ngali yalan kwa ni ai di ate indu juri so so tule ingi na alsa so ane pia na ining nas ku imban ngali to so ate dok skas so ngong an na ku imban nga askimba dok ba waya sin yenga si awle asakan ate ka gut a naka gutule na na yinga ka yobela gutsi do bonduna san awle alka gutule ya nasi yingiri tusa nama ina abakela lompin ken gute yangale abakena lompin ken gute yangale kela wala lompin de belele al urtu tunga ang ji idin ala jawba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo el na jisi ane piana alangi du duo ngiri tusa jam ji al lompin de ngani ina jaw den tulingin ji juri tule ka jingi mar idin ga jingi te ba alang jonas kwangiri kwangiri tusu jamal ji inen jalo asa jijjay na yinga sa kimba ati songo age ina lomba asan jawliti asa ka ang ne biya sa bamba ati ilona de gutule ja wargal ati dok erit erina ne ja ina lomba arang jena sinjo asa ka ayin na biya sa bamba

dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons joingis jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kay mbelenga japon walgal tesiya kaangu elawun alye na joingi ke alandin kel mapis en na kaangu elawun alye joingin dorai nang yei na rumingin dorai

0: barfatay ki se wurre quoi na do si dying sa wakil kami na mo do kongti na sang dying bira tubung e kousingi bara jamal donga gi kanni aljanna jago na do bara abunani dogi donga kanni wala abdallanani donga gi kanni bara safe kemrod bara safe asikir jeinga bara tariu dog asikir jeinga donga gi anni na barnga kernga alkien kona irinyenge kwasunga ke ingi sene kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense ko kital belna bago na gis remember na aluna kwasunga ferra kawe na dog e kwa kernga siskenge belna bago gise alki kanna dog dying aldi ilkirsing oton deng aldi dog sunga daga tini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangana itule kurnyol asendi surisi injem egel oton de nyomile ele jurnyuwal kasi tulle elal kasi kurnyol kasa kurro ang wala galal do surisi ngel egel kamana tu al dora arangana tubung anni in nama dogol nang bara musale ang hindok no min kurron janile ko kidal kindola tulle kurnyol no dogol kidai yang su tulle kurnyol al kurro la janina kanyana sare kwa kindinga kiri kwa dukien dola si tulu kunyol na kien dola si bale kaye na kingalali yunga si tulu kunyol alangal si surunga ngdien kikiri ngile sunga kalunga wala beilonga albele yuho na kirsing jago
1: ki borai na borafatay doktani kainga dokuna ke kwa ilalasang si daing bera tabunga ago wala daing girsingo yinal kanyang kirsingo ingis nungu kisense jia ba dokala si tulu jurinyo kisense kurogena ikanya jainga tebu kwang irina ji kwandio al jain kisense jalonti ina al ortotoma inengil utu abas pugon iri kuol al karralong inti
0: lo
1: karralo na kwaba kalweila utu si maraba lonas terebe san kering wala dus kuol fugon den kering ala long inti ba inama ilona jain ji aba dokala si tulle jurinyo na dokala jain tulle ila ina jurinyo alang yeng tebukwale kisense wala jayinga tebukwale kuroskenyi jigi kurokanya na nyendok si kurokeny na jieng iri karadwete na ina lomba alba boru tok delingi lale boru nga boru le nyadwete na kiel kame ina te ji aba jekila te ki alkain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwa nkieng belenga al undula al kirsinga al duopilan eripia wala al ila duopilan inde yang usura kwe korona ri pelansi tewa walgal na tirimbil tule wala kimpia walgal dombre tule rangana squa gut kawe ila dombre kan burun kulle dui egen na denja ing ilal ke walal ri tule pia ati lona na talamhuri telefon tule ati lona ri tule na fia tirimbil le wala ki kam sa don tayara la na tewa kan dui na boru boru le dui ileri na kwa kwela
0: liana du to
1: egen du to ingaiba boru kul malayin kinal kai jinen dia ku security ana kel kamel ile duo ani pia ile na manon al den utura su kuroyini den abankereng iana den usura al yesu kurnyol na manye na good in sipia na tes el na ile sipia na ile lolen pago na den usura su kuroyini na den suri kuroyini na den mutama su kuroyini na den boru su kuroyini kin kurro na manye na kwa kulsi kas bengine na dengri in na masa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akamiya ba wala alang kwa ina kamiya ba al nalon pe dembara yebi wala inempia
0: kam mushkila yigen na kidayen woreleng yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle manne skindele aba wala gal hatta jedi ngjelunga lekwe tulya kunyul ba wala gal erike no korungi ajiba lo manga san dua tulle jelil ana sare ila le so tulle marang aba jongane yigila dayen woreleng kwa wala gal kwa nyettini ko en dejile fuyinge kilmangale
1: sa sonwa
0: idi ne duo den barasi wala gal den baran kwesi wala gal ayin kan hata bayi masa belalum duo ke balansi ki utule manninge ba jiti le jiti ile jiti aljin jami gal duo si janni dile la fingiti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngo sa so tarasi ki kwa ki kan na kurnyo ki sense nang dokini ni sunwa ke gila ki kain kuni na skiwi sa sonwa ina gi jwa bayme alze giran ntongnya bayme yekam belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli yena kilma gitige ile bay mesi bang bari bawona nini giti tan warganang tewa warganang eri giti anefia egal warganang nang longa di ngal ko en kam nang eri sim ini wala eri ana ya ba wi nga dor keran amina gena way kan wi sar kul man kil man giti egal namaki sen se kain kil ma gena giti ge na do di mbarasi eri tulle man nga zindelimba kate ba egal na do mbara eri ko yan tulle fe ana tebunje ka ire bay kilma so dorok indere egal badilalang kurwane sin waya kai ineri asa son tarase al jaw al awuna zlompi kuroni ne kilok al gis anikaw alang tulleje enaji al ja inala lomba din surin al dayin inaja in al dina masa son tarase nama e 14 dik anidi ga ngana skelame ke gavalai e tusken den dio tiktok le al kwa ke ne kolwe inama e borwal ispania kariya nama dikke na kena rising na e kwa dilang si bele ela na rising na bele kwa dilla ki mburwale ki ngilma sa son jittike aba di ndio dori kenas e erdik erenga na kwela ang eritu lepya asa banyinti ba alang tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nama jundi warga digning en nas bawu na jun memba nama imba inal duin ki ngana gigen na anija namas hukumin biyar warga kurron si biyar ma bawu maraki dai kayin burwale do alagin garib wa urba ki asa in kayin aba zai do kuro na eritu le kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritiya na kin kuritiya na kundula na indosis kereli egel na daimin kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal tulela yalangis kise ta bunje wala abaku mena kise yense indosa irana kulle kwa sunwa boruma kul kila egel boruma kul kila boruma kwa kien ta bunwa nang na munazamata kina yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru ma dole kin kin zi daimin kawe al kundula na chat kian berel nadin majuru insi ke tabun kanya al ila ngi nakia taba jegi lana duwe na telefon pia warganin duwe el na jumana arabi to lete wa wargal tayara wargal tirmbil ke wargal turlungu gatar wargal eritu le pia dawa wargal kin kinal kul ka ngi abas irringa to le al bonu nas belen kwasi ko al bas kereli marabi al kin kil ma so jiti gal botay ngal al ila ngi na botay antemun in gi sense na mas long ka taba dayen orre ngi iri na kadu da na juzu in le urnyona ska alo in na mai tin kadu suri ina wela lang irsin walang barnga sade yanga waki sense in tin juzu min ali na kwa yanga mangal sakafa wala ada takalida ke dunia kinal kide le kurnyo ki sense kagila sunwa aba dai do eri kwa antu lepya kurukiti kuruas kanye te balan tabunje warga sin jittika nan kunde aba yake ba na ma kona ske yankurta suruki na jittika in na yana sa suma jitti ki sense da inja ilelke na yana ila mun kote ngalan tabunko
0: ki se albeje jo aba bara musa kwa ala kel kan dulingwe surunga zis kurta suruki ni ila ye ina lomba al otoy wala al kani min tori ala imbele ki kayin wo na ki kayin wo to morgonga na maka wala sangalun ki kana jurnyo to lengirsin no wala sangalon asas asamin jitin wala gal kilman jitin duldin ko dele jawla la haddi ma wato ne ki kan na kangi in jitin ko kullin ake bana ma kwa ma yana lake mun ginan dai belen dia balakin maran ba si tir jar na man ta bungo
1: asoi ke borai kangi na in jitin alke daldin do wala nyatin leba na man dai diyo nake ingis long ye jitting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na jitage na kwa ke na tulage idi na lompi beleng deng belele nama in aliye na torek dik dulding ko ye jittifia aliye na ki erbet kami na kwa fuka nga sitan kami aliye na lompi in dombore ale ke in nama dobi duos don aliye na kwa kama ngal jitti nga nama ye na jitti ilal kwa kulle kari nama ye na min torek dik le na skaba ile jittinzi marra nama kanwoni na jitin dayeles kain na kwadin ya kain na jitin dile akeba kin kwa kangu kawe na ile jitin si karakawe
0: ki
1: gudit dora jawo zen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kain mutamare walgal gutuleke jitin ile sibasun kurongawa na karakawe na basin kalon jitin ile tulela bana dobe dobe ko lan jitipia bas don tenge ke ka ban walan injitisia tenge la kasal mai ami na ran bas jige ala ga jundi balan kai injitisia na nan a do ga ran bas kigiya na mai lot kai na ka jain ala ga umma batulle kin burun wal tumun wal na mai ki tenge ka na ki gutulle na riyaki na mai riyin koran ko nge ki ate na mas kai na gudixis gutkau na good ay batulle good na torik dingi ila na kwa kering kundi egel kundi good akerngale keng na maki kain sina ngaming good inal baye anan kiki handu al baye na se na inal baye na kinga situm na surunga se ina kingba kain ngal kain na man kain abanga na man kiya tel kela na man kain dogala al man nafsu gutsi na kaw na torik eritulle ala kaba in gudie adelona tulle ki sense kan ngal eritulle as undulba as kiring el malang ineng ane kana matebu ngam futing lo ngade yanai kinga subili na ineng na tebu na do ki kwa ngang na kwasi kalu na skalong kila kwa jitinga la ge ba sa sama tulle ge na abakele dai ndio ki se kinga se rogis kere le tulle na ma in ine tebu ngam futing ka sina silong al jundi na lo ngade yan ki kote yang alang reake na asang rinsi kat kuna susani ka
0: mungkin do ke kibriya rong nang ki mudo aja bi
1: asa si e kan kibriya kam ne tabung futing na liana kwa fukan kibriya kam ya aliana do tabu futo jang ne risi nya me ngasa jalo na asa jalo e kan
0: na mo nyama ter erine starai e kan oto ila al nki de lo ile ka ngal ki de ka jurnyu ngersing oto do nin ke na nasin dogala gene ki dora korru mara ave ns do ngwa ki ndola king asa digo iske ni ji kan jurnyu to lebal mara ga bang iri
1: ku ba de mara ngi ke na
0: ngwa ngi ge mu ki na ngi sim bacha gala fiya ina sim ku abal ki barkai ala nye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den korru ran mo wi ngane sim kwa do mara illo le se jwa al so ngwa tarasi in uye la ji bara musa na kwa suru ngwa ji kali gawe nan aridin da ranan jelun nokorun ilake sin gwa
1: ki sense english don ine kiyo sa son jiti kan aliyan ki jiti in kirsin ne jurnyo on kirsin nama arike aliyan kwa fukan suluk kaminga jikin tasrufata al jain wal galal joel alanki kwang jain aliyan ki ngama alan si bagi jang na alan si dali to lejang dali mangasa nga jamba na kilma dok din alan to leke ma fukasa nga jamba na dok al udon akeng dok ali ting sabor kwela ki nama kul ka gal kwa fukan ngama sulukiyata kin suluka na tane nama arike din shakhsiya din gerre wala din shakli aljain mutamandi alan ko ina kama ba shaki abai karaka gini na jela na yendi ngoru jammen ko ina kelele abai gi na jago ben kami alle bal ile na ila lan alifa egal ina ma du din shakji ato fagure na ko agi kunani ko ina ma du egal na ko akwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na ma dok erike na dok adigi ko akwela na ngizei ring musul kawya idara as jaimba fashil jang nan dok kalo jang lo ngadi yang na shexi kalo ko ngama ai inal kalo ba eri kane tabu ngala ngaje ba wala gay tulle ta ga digire ngala ngai fe ba anang is tabu nge war gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mutamale namu ki kinsi as kaimba namu ila un ina do eri asin jalomba marraba sin tabu futo jang dele ban jamen asa jalo
0: asa jalo
1: egal
0: yala ina ba erin kare
1: se egal namu yal jinjo abado do dogala se tulla runyuma abakele alang nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin dogala si indora al jurnyu tulle ala ba al ilan walan ki indora jurnyo alan inegi ku bi kep ka ku indora tulle uri bi di ngora ala ba bi kimba ina bele malang ong na skel am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal alu dogala ki na ta mo futo kai al ki borai na ingusi ba ne ka sa alu mi ba marra ingusi al jamaile alan onas ko
0: yalla ma su kwanin kai filan e dogala kai na sa gyane ki jurnyo tulle ngirsin dogala kai na ta dikani ya dikya gane ri ko lan fi ya ki kembar ngana nya na jasa madi bangen den iya sine den ba sine gento ngwa di shawurin.

0: tetter na masjui ji al sjui ti ji tong kikin dolang bas dikku yak jang na ban koring iri jan sun mashagala iri jan na dola siki doratul la jurmi ba na ajol bagala sen duo kere en sin kwa kin dola al jurmi ki doratul la kwa egal nasi worren kwa na meliki dual eri lawdi ngal ji dingwe ke na fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba na ma en
0: lawdi na ma lawna ya fi na law yo ma balon eri apa ngal na ma singangil egal ki kan gi zaman ko
1: egal na egal den
0: jikil mungkin
1: egal ya kan min kweje pa na eri apa pe na ma fa gem pe le ana ma ile se zakin ya gi story kimba ngai nengil gin do kala inen kya na ma jan ni dimen ja
0: na ma jan nai ya re de din
1: egal atin ngi bele kelami
0: gi badal da in egal kan ina gi duo insan go din sursi lo ile jawuti mani jonet le tan ni dim lo jawuti hal kiki gin ni dim ka gin iza ka ki ar wore kwa kan wala kai ne kar lu ta lana in bele oto ay ma min tori gi ni dim agin agin esa wala kai ne skin ina kwa zi kar lu ta
1: asoi ki borai kasin gis long ni dim akin asa kai ngana kar lu ta na ki kai sina kari kulo ato aba jegi lal dan boru derke ki din bagi na barnga kulin bagi al kai neskel kame aba jegi lal dan boru derke ki da le kan si songa der na ki min torik dik ato ingi don al ayanga oyanga auna isle wala on al kariti in ba deri naski kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyenge nyetin al kanga ititi la langin derki dudu gin kurtena in kere ila se galba jundi inna ma kul kan ngi na ki tabungam futin rinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na makel na masden tinel nas beto na ma erikereng le khalas abade ikel na engi na makai na surin dengi rani kono men kwai atisin kanungi nang tore dikka atusin kanungi kira na ma yena ki kain
0: na makai na rim
1: egen na kai ngana riminga na ma sa sunwa ini ato na ma yena ki ngasi jurunga lege ani fi na jurunga elinga na ni jundi na kali sur sunwa enga nangis bagi sur sunwa bagi na bagi ulingi rani na bagi ringa iba na bagi ki ataba yegen na nyuma na ore kwasi du nang erikerse wala kisi bagidik fina bagi nyaiba egal bagi dokan se do korangake anji ki bagija abay lono jide le eritule jumiti nan bagija abay idina jisi jigiti na tulle na fiba ile risi bagiya kayba namma maraki kayinsi na kinsi bagi kaw namma geranga gena karim na tuminga na iridu ite na sasuma indeniga na koteng alang geranga kinsi kaw ngina na tulle kande wala nan kafo nas nagi senka na ngwa geranga kina sunga na karimo egal anan bunya wala eridias kayba eritule asa kayba anan ba bunya torek dik nama kumana eritule dia sakim in nama sasonga korongi irena ki kain sina ki sense kasi ba sindong al gerib tizin wala tamani ntin mi anas kina na utonga kini nseko egal nama real nice domong tule ka wulyo kataral inemba nama ski duska jato aba egal futu akelba jato aba el na ileri nga ki sense na ile duonde ana sisa kirenka egal intarib indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate aliye na daile fawo atisin karuma nama ba ile ana me ba atisin kanuma egal atisin kanuma ke nama yenge na nyat daga atu ki da ngere ke na inen kai egal
0: a ki se bara musa so sunga a bar nga dogal ban na skel bam na bar nga al e ban na baw gidi sunga ta gati ni illo se alam futo kai na asan kalun na asan ingiu ki sense ki al surin kan a na dog ki se kwa kelista wa kaldi al e ki en dogala ki dora tulle kurnyol de jurnyo tulen ken koranga e ken tulinga na dokke se na mo dokko lalang ingwa atonde sogle alansi ko kul wori kawala aba ilong nas ding e rijanga wala galti ko jodi janas ding baragwa ina lomba lamba hadir inang e jaring na injwa lolo ingina ala alang ilo wele su gudleja na dok ko awna ko kelale akamba asad duode embarasi owness e imbeleng ila erisialan si fal beleng nesden wujila beleng bi balonse ilal e uto jiti ko an jiti hata elki kana sikir singa duo den ko ke nes koronge asan jua idi neki se ila se giye si jua giye si rayenja ndi su rayenja ngis lon fido tawla didi ne ila duon ja ila ba erike nes nes genyo tude sababu jija
1: si
0: kise ki longa ma songa go ilalen ki diel vuto karing ana mus dog dai so kelkam ne kinga is dai berata bungago
2: bibay nes kelbam kain taringa joining derin forang radio le poranyading.

0: barakatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai na don age an ne da sunga alan duin don a dile fago na sogi samin da kise a ton sogin aljanna jago na da kinse nga innan juana ungan se nga sunga gis jago na sunga ski dile na dogi kilma simoge alji jela oto na tuske samar le jago na don a jani a ilole na ma dok kise kain e bele oto aldi jurnyo tulenga na kirsinga doksi keringa kela ne dio kingi ilan sabado ge kilmusi moy na maranki ale kullu hal bakwel lan si dayin wore jeyngo na alang bam tulle bawo na alang e sogote gwalen si utonga sunga tulenga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musatoure kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alang kelmang din jitin zikarin karakawi na dok asangin kalung jurmi watu le kisi algi kinga si iri jagiti na ngaldayin wore si iri jagiti na sare gijundi jial iya na bajang na lomfintobung ki dora tu le jere nezi nkwa alki borai idi nekin ilonga nina dol algi ka jisi ani na ji din dol insi aldayin wore tu le jagini na mangye na oto ilolin fago ilolin na madokwal kisense wore kwa kullo bilo albaneskel bam arang ilolin sunga vuto karin gurmiwo ina jwaba jola lan tori gela si jegil king wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwala la minna bam na jabun na jono min tubun ngereng do asang usi sunga kumong na alang kain juru wala sunga ka alang kain kilma wala sunga ka na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala lang agil bara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asang ay jwa sukatu buko ang kin jay nga alang ay longa na ki ay long alang ay galong dayong warali
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsungo dayong orrengi na kirsungo bar nga kinyeting albang na skelbam jure nga naman kani aba wuke na ki ting koron kirsungo na simuay kariba ba so gisi ilayin sabba idi na kilok bayin kalon na bi marana madok guti na dok kaba na kel dog asang orre sikago ine dying tuskele radio samarle in tuske inalon bal dying in tuske kwa kulin orre kwangi alang bundulnas biwiti idina ki karinsi kai daldindio tuske nga askamba baye nan na baden kana kwela sang tuske nga sianika in tuskele ingis nonga nan puto berel kaduing domong alwangis ago puto berel na bundulnas kelbam ana dok bar nga kina saka nga ba lobi lo alkain una bawarna diele fago dok na burunga mere nyetinding asan kalunga le tuske kena borung keng taringan rising nama dain do monga teli na ki deng kirsimo idin kirsimo wala dogala nden jurnyungu dogala si au nas in kalung asan soka kaula ki sense idin na ki karinsi kai nama dogala jurnyungu sa songa domi na bi kwa kusi balon dogala si abaki dora tulle burnyo asa tabungere toyen kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru ila se ali en kay ndele dok dok zati mutama kulle nan daldin dio le tabungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanke boru ker surnga ko akawa do bang kwe ila jena pa wal di en tong to le kurnyol boru ngakin kulle bi al bang balu kwa boru ngai duitia na ki en dogala kinal to le kurnyol baye na doktare ngasi inen to le kawe do mangasi inen to le kawe kilok namako el dayen orre alangi sin kwa dok dogala si alang una ki tulle burnyo dogala si kelsi bam ki en alkein dogala dulle si tong dok ki gorguras bawba wala ki zalas bawba utonga si alkein aba kweti rigitipa una dakigering nama sin jwa ineri tulle ala bakit dak as jawba wala ki bele zalas jawba u bele si uru as jawba dok dok una si bele si ki simo jamen kwesi asangi iwidile na barok long na bara jang na dok sejara jabung walga na dok koro jabung walga koro jam wargal karaba kin kulal kein dok una ting dogala ndien karajau asa dogala jang dole na do kurinya nga porre nga tong algi jika luena jikin si jau tori dok yon do bankawa na ma do kidok dain domo ina do kuyang iskago ya ina lomba al ani duobi duwa na ma kwela lampi yate se yara yate ki ilaba kidi imbaje marra dok na ma do tinki bagi dogala ntabunga ljang alan dok se kiri njaw na ma muita ma do kasan kiri njaw kisense donwa kikane sungwa ingisi mwa alki borai albongo na skelbami alki entina tina basba na benna bago na skelbami na dok inalomba alba to kara dok timbi tin kundu na dok kirsin kayen aldinya kinsi idin na ki kwela san sokwa kawla na ki ngam kutumu na tabunko ki bora gisa min sunga nama se tim kerle wala sok kerle kaya asoy
0: aso gisa min asiker na bora fatay wore ko albanga na skill ba mingi ilole nama dogwela lang yung wore ko dayen dilom bot alye whatsapp inde bot nesbiro balung lojor lojor is o sabe tise sabe osendik os lojor o e os ongal inama de na dog dayen WhatsApp inding boti alzibido ka balumba na biro si balum ko kul radio samar al satellite le iri fago na nama da kuela langis kwa langi den taradud le gis akidem ba duo idal gis satellite le kel am na duo id al si kaying na kariba abaji den taradud juelingi ba ilay talk talk is os ongal in nama dok ye na abade remzi juelingi ba ye ila aliyei au os au sabe os lojor lojor in nama do gwela ba gwela len jeriki den tabun ereng nama kaja nama sabe lagal bija ilolen kise duo idal giskwel nyalan giskela mi satalai len duo idal ke ne satalai le kelam nama skwa na do gis e kien ko iribagi na bua gisi duo ila ingis gwa wala garim ingis gwa ne singwa kana alang this being a see iri kelam idina radio summer iri nyanga na deng iri njo in kise kidieng tulingi na kidieng simiage albi ilong na ba radio summer indeng ereng na dogal bundu na baugiti na aisa rimem bau na dogal giskonga iri bagiti kise iloki nga si sunga tagatini asanki kwa kuling kalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio summer lagi maran duo biduo na dendonga iri jagiti na ye kengis utonga rime vi jiro indalang radio summer sibas iri jani kibwara gisaming na bora fatay na mazdo kaiti itulele.

suur jangar askeba maran suuring ringa kerker kilabas duo be duo deng tareke napi aba tok goyani ila dik dok bawo yani na aba ila digisi kilma si moyi kerna si dok ba kilma si moyi bi kwa nyet duo bi duo baden ri won tong sing dio ke duo bi duo si baden lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle o digle na lo nga isle ila namo kwa kit si ja al wu si kwere kwa kila kele al wu si kweli na kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare ngale donka kabitia wogal kila kwa si bas donka kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirja kirchenga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia alamba mire kwala si pia walagal alang ba kwa si dawen pia wogal alang ba belenga piriyan resing wadagal asang belenga belebi belesi long.

kwingala doki kilma simoya tozan kenaskaya na ka kilma gizonga simoy tin tin kunjino na kunna lom vende mbele krizing ini na ki ari kereska madina lan ka bay lan kenas kumo na lom visa to le kiwi na kai kilma lom visa other ua na ma chongande kwenga na ma yom is dan kwel lom visa kanyiri ilaba jameli ini na ki inkai alange di kwengi na ini inkai alangi kale gis beleng dakke bela kwing alanas kalung na ka duin surungi kilmazon simuya zando kalung ni kwing alas kidan bele kirzing na makawalang en na bele kagi lala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwada in bele di al kwala indele kagi in bele li ale mbeleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya talking den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin ko ala in beleji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwada in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tonga la fedi ba idi na nas du wing na loka kire le kawe kawala mbe na zimbele di kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan nas kelkam.

Bela na kuing ala kengo adeng ile beladi kirgelka ala deng kane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi beleng alim beleng tongzis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gilala kuing ele nang daulong nang ro ele nang dawang ele nang daulo ele nas bedel lakin tong adut afeba tong inga afeba lumpi mala kwerde ngai kwa imbelele kasana adeng ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng ingwa tonga okay tondik nyoke ilaming dawlong ele ba fay ba jabidi dinga gamang dawanga ele na ribidul ba faydi dinga gain tonga dinga namang dawlo songa ela ba jabidi na nama imbele lombi kwedeng ay kwa benes nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwedeng ingwa al kwadi ha ke ngilal ezi kwenye bay galine tongila la anay ke anning uroji to nyatti ndibule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbetze ela wala ayeri ela indu afaydi ba wala lombeze baza fiba balombeze songa kwel idina lombeze kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombin deng kwel la de kilma ke kire nima lombi kwa tengin kwa in ule atengin kalong anning udonga jitiwa dawlonga kin jettin dele na longa jitiwa kin jettin dele den tule diyo dawlonga tule na dawonga tule kin ala undilu ni jitiwa kin ili kiwazi bulili hidi na kiyazi kwenna ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea atengin diyo ke in dora e kitiwa nga nyetti ni kinile bule al lombi al ke na kawa tengin alang uling izin atengin along tong ka kire baton lay ala den kilma nyettindi lombeji kweni na kide nyoron nyettindi lombeji kweni na kwa kuda kujiti wo kwe lakin yaina kwa ba ka khalata lombeji baza na wona yi dora ida yal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa ji tabu ngodiri ba idina kayen ala kin lodi kole songa kayin na kire kul kwa nyettindi lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabu aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kana maka ni jijiti ko ene kana neke ni zuwa jiti ko kamina ka wala de inwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke laban ele din kalon anin kinu ran nyatti de ele ne ura kid in lombe de baza ko ba wala de kari ngakurel ba balombe zi so akwel anin kwa ke jiti ko e balombe zi so akwel and in queen eleni bule queen abakin baylong jitimo kilala in ringa na queen la dawlo ngo killer bar ilongi na jitimo kilala kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlozi yi inzi kwa inzi fya ina dawlo na jitimo kilala indanzi buli albakul toki nama yegi zingwa e denya meles lombi udwa kul kwa ne zingwa jitimo la ngani bule min kwale nang erbet le na kayen zurungale na kayen darunga dakki kwale ke doron enni bulal e kini dingine engis kwa adan tonga dan kirkel in kwa dan kirkelen no kawe jonga dwimbera na dwiniu kilallo mbizi karikulu duwa ke balang in kwa allo mbizi lombinde en dora inzi basfian ne ngi udon ke gitu nyatindi bulen ben allo mbizi kwengi ki kain kelma nyatindi na kain tabu ngole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idina e kurogi ini na dugin wi den kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adayin kalon annen dawlo ngakin ele wala ronga kin ele ilingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin di elo mbi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai elen enni bulul kin garaba kine jinga min kailin kuro ani nalan kiddo wi bazi baba bando zina nay bana duola al baza fiya bana nin kitoki nyetti ni bule e ba jammel bule delle

ne ma wale in wa al benedin beledi kano na zin kalung kain kel male tabun kana kain jurun wale inu sanga dinga kwari nga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi de bas kawena na do di kore kango do kuin ala na kuin gin na kilala lombi ndora be ya kringa bangu ba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedu njang kwazin bal fie kwa bang kikion gitio kin kul kio kare mbay ba lakin ki lombinde na kwengi na egi idine egi ki war kwengi kide ndora baza an kaba an ngitio ki kulin an ngi ala bas kawe na jarwangi bas kawe na di erbeza da gi dio kelman diole embeleng indora ne ura gitio ki bulele al baza la ki baza an kaba ki kan baza an kaba idine lombinde embele engis kwa lombinde embele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela keba denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan urajito kulgida zerenjalia hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalung song ngandi kain zina zin dio kain dwingel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji gabas ki lombing kau idi ne ki wonso ngagi jamel tewa idi ne kinzi kan denjem milin alba illai al ade ki ezi kalum denjem milin bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga kauba ezi ba da kauba den dora kwel adan songa kum idi ne kalunzi ki e ki ki wonso ngo kwel ne kalunzi ananga killa ilin ki ozi e ini na maninki inzi kalum e ingi dongal dan izin kwa drink kwe ka dalun tinila alaji jangana udonga jitoge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne beraji tin so ngande ko din jika bazi jaba ila tille engezin kwa ji aldrin ko jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din ko din kelman ko le ka joni din nyurunde ko le ka joni ro il kul agilo na lombi ko le din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dai bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhan ele belazi in belanga ziga kinzi kalung in egin ini na kaya ninyurungo tefya adhan in kalung inel e na kwa idi na belanga akakira nga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale ki anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas jene kakira jangi dina loka kire le kide dalle danga ne le kayantar nga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lombinde nkwel ki loka kire les kui na ere kabazen nyalo denkwela denpagi amin.

dara nama yeey na warre kumeri wonno kumol dok na kwaso ŋwa keŋe ki kwaso ŋwa sa den dora na ila siki ake yaba tulen kegil kwa inan kan keŋe nekin kwa inan kan kawe na kan koteŋ alan sursi ase bengo kwa dokkere na jemiya ta kawe torek so ŋwa ni kiyo ŋo taa kela tomu ŋe wala ete na kwa kerŋa ora keŋan kwa kawe na keŋe na sa kiyeŋ jemiya ta kela kin jemiya ta jemiya ta bay loŋ niar kwas dua kwasongwa rikei al zaman jureng ri dola kani ri yang adi ri na wuong adi ine jemia ba na longa ila ri ila albiba jemia la namas ke mota ki nas ke kan ka we al ila en ka we dik asang nan ka o asang nan ka niar ka wuong tor ka ni ba dien de rikei kwasongwa akien kan si abas kana kasin kawal aba duri el nguinan kwa kamyal aba duri ke ora dik dena rias ke ba na du meskini na do kanyal aba gal du iti na apai na dem ko ya ke ba o do ras ke ba dum gal kanyal indalang kwa torik al king al kawe kayam kwa al king jemina kawe ine na mo kul kutuyun ala sitabun ke na kan kutu yunga san tabun gyal na kwadi kane na kwatenga kwadi ala yaa zaasi bengoy na man kama al daim baray na kundi al duge si alba kawye dok na madu wami na madu kundi al indalang na dok itiri yen dok kira kwa al kira tari nga se keli nga se keli nga yen ba irine keli na mga kawal badan kim kwadi akile liba ingarisi kanka na den tari kanka wala zamane na kawar tiyaba ki nansin kagi nyi na nan ina etare nan nyi na tare bitare se kwar kawe bayin kawe na sing deng da zaman kaye ayla zaman le asang inang adi kago nas ay nyi na kalasi na maga la kirti kay ne ki kayang wa inang namo kawar tiya namo kiyang girisa kawar tiya na iritok kila kwar kere nyi akawe

Asanas ke ayenga iske ngwa gudbali. Isa namas kwa se ngwa asa lele ngwa kela nas duwa o ye namas o... Ya sabay lele ngwa awuna duye. Kwa su ngwa kaya sneki uru inkami ngwa uwa ki kurotare pi anka gila. Ye namas patrikoye. Usana, asa kong kora jirto na abuyi ki uwa ngwa na salam jawi na ab pingiri. Alba sisa dem da kipi ya. Na dem digle na makomula idinga skwa kayinga na ezise akeli ba aliyo dofu dumoyi sitan na maki Judas ndora el isa majira wena au na Judas na maki urtudon sigedir kul esi bot arang bo ay sinkel lom yensi na maki lma simo ga na ma ingazingi alang podan wena iskania na maslo kwa yang kaye alang isa sikel alkwa kayo Yes, you say, Yaran way, I mean, Elena must came a jersey terrapia along Mungamia. I mean, come me, is an a mascaran coro irto, ne yang see any, nama inqua, babung nabam. In doing so, be nice, Uri, na kerre, bow, Isan Tabalum. Yan master de Casabo, Albus a sopia, namas yang see any, Yanukabi. Namas inkwa kin queen sartan ke ki wona ge wanga tiang apen jang marangkas bi ngamin ka kurun ko en korara nga babam namang litet na sok it ela arang kijing duingung tongkur leka ba

0: listener mazin go kare ala tiba biwo se se bay na kaso do gise bay yo ngat banton aton sumo ake na ka al an asam binga lo aang na waka yo na nes binga lo aang na ka alang ay nga nes binga argina do kigin ko bibolo ze ka al an bibolo ze dorat alang bago tomi ko wo ki aza lo ka lo mbolo ay sin ku mom bisen jawe ka doro an se ne jeng duwa ke ba no wole el ba gidi ndoro ye ila rale isa dogma jirasis kwa alang otama tarama elan yen kwa abay kwa kanane albo jigile bay ka kanane giyon war na abay na abay ka kanane ba dog be musikan alba nun kamme yana madari ilni nasgistimus deribi salam kema jira namay sikere kulul albus jumu urdu ton wana wong tongin andana ne tiwo wana mokko gunna ezikul judas algi isa nun kamme ko anta buwa judas nama isa sike uton jam do ayni salamin almin isa den surfale alka an ko nama nyakirin ka wonge nan du ko wi dare isa namastina alang tilgol nas urdu mon tawun ton karya won ton kwa alisi sikabe na maden ri kurbukin albaze sikui girso nama ese sikke donc dul non ko lokol dul ya namas a ina ke netan sarang subo kwan mas ese ze roman certa bila telke namas ko na kemele na in coming a ki alkumo na duos kan kwa sita bon kure le ala alisi sikki yum bila de namas urdu do mas in kwa ya erjiti ala biya alang ka dia maranka alang yusik aldina maje ñu nos ñet pa te ka na in kamu
1: al jige al mu doyu al mu doyu
0: bela de kora sam koro de boy es ci digal di nan si iri kol bul alang mu toye ko manan ka daga namas ka yang tagin ka we nas te bun kay wa bot iri ka nas in ange borfatay bar patayabu yeng no mais ke die lari yeng no mais ce pas le kabe namas kurung teta ke na bo namang lot ko al inkaria to wongol golong lo

0: Baila orre kwa donga gi ani sunga alandu indonga di elefago lo bilo kienti na kerker na burunga kerkerle donga gi ani sunga alang ki tulimbang asos aming kise lomvisi dogal gi jano kinsoga na kel neskai ti oto kibingang ilan sabba sunga gistawa kaldi na madogi e majiran dada hadia na ela dogoto na fago asande orre kwa si umang senga fago jago majiran dada hadia nesigwa kila alji dindio kingne ame alansi orre kwa si jago jago ne donjani
1: asa iki ware na bara fottai orre kwa donga gyane lo bilo albain unay molo jano ki longa muktalifa le albain kwa kilena ko nga yaisu bonga no kwa kilena kamu yaisu bomungo kan nay donga ni una duin donga di le fago na dok assess emi bara tolla nes innen jamal japo alan orre kwa si donga ni
0: bara fatay worre kwa dying aldi oto ilaina rimenka kisense idi nebiro se balun sogo king sogo tarange na dok abay lon duona beleke ne kelami den ararengel ba tawale bo undul na ko la san fago inama do ko la lan illo siskeri ne kagil jia jununes gawgiti ne giden arajara ba ki ay dora digi ne jola lan jenes gago bano gi dognes dying sawa kelkam na makel dogna kagil atingi long na domonke wala ga na erike alan jennes gago na gideen ara jana ba na jennes gago na ilu duoke lami ilalong aljola nan ansan addile njana dora fingi wala jola nan koje jangale jawi na kise imbele sunga tagitini bago kwa kitel benna bago kwa gis iri bagi na rimengis ba na ferraba na kise kwa kitel gis satalai lekel kamedok benna bago na gisbwa ay barule na skel jam na kwa kidogal kundula na kawgitia al whatsapp le na kwa kidal masinger le wa kundula sunga gidonga kaniki sense na kurogi anni duo bidwo den sabangere idine intuske samar in uwang sengan tuske abajwala sen uwang sengan kel jam badere jala na kwa kidogal sike ingana ing arkadie le afago ba rede samarin den jirgin waskar nga bayinin kariya jial duwa jangana karigilu duwa jangana jana jago na sujua na ferraba kise na luang so nga alifago aso kisa aming na kibwara ina mazdain sawa kelkam na makelanas unseka.

0: Barafatai barnga albinna bago majiram baying kamera disi fina bara Muhammad na bara tarfun donga gi anni sunga albinna bago na barnga kirnga al dora banna bundul asogus aming na barafatai gi samin benna bago ku tuling majiran dara dia to na maye dog na kela na dog kuela lang iting utongang sengang kirsingo marang asal mudin dulgola din kele ya idine gaminga unse sogal sa songa tarai ilole na wodo kola sang inkumong unse ato al kola nan kwa gidi nuila sigeringe soka kele idina utonga in abelona beledi kena keljame tideng arajaranga tideng arajaranga buduo bokabun na ferra kaw kaki anal del dilekang obizat ki jeldo wanki on koranga in u ilalong dok asa iting ko jejanga undul wala ko adiala ke ni sitin diele ko jejanga fie wala ilong alam belen arattag gin kerengen namalia ferra ka o jago
1: ke sense dinji ngo so songa jamma ilin lantarasi ke sense ki utonga alna mangi dengi gi jingo songa ke nes hasila ge nan ke ne indele sok bisok dalin diyo kwa na niki erisi aban jegila enen wala na keljami mai dinden arra jerin yelba kwa ke na erisi al duo zai masara nyarga bele e wara min na jegila na ken beranga au isi ardempia kul ardenga fi balanya den arra tarasirang kelma astinel ba mai din batiel na ifi na yeferrafi nan den arra duwa jaram ba indo ki korrola fiya nan na fingiti dalan faso wala fiti balan faso na yal adden piaza ta in iri kasmin na dokkam selemas kam sikial na manya adden pe kiman nan ya fiya na fingi na faso wa den arra jaranga ske ba ya amanga ji arden jana den arra tulla jaranga ba badil aran jono dingile janyal ela duwa ses telefon jallo
0: abelo neske jirgimo ba
1: neske jirgimo ba na mas telefon jallo ya ide den anin dudo rima kay aba ilon sar rim jana jingo nas dok injwa ji bara ding ani insi ka den arala aranga ba in la longai sang wat den ja la an ka lu yalang awar nas kuin kwado kay gilal wala nas yen dok parakawa na den arakuro na ma jey na gabara jawar nas jiya jalo masele wala fiye inna maso nga sabi ne yene skinga su kojo ya fi yani alan duo risi den arra jaram ba na magabala jeena ay ja na ferra ja ele ele el kinyar gabin dora su nga ngere yani al na mon kwa innan kawe na awle dog yani kojo ja su nga giswi
0: kang gal masalan duo nin lori le kena mas dilom bot kello atingile ila aldin den arra nga wala ranga ba mukina ne yekelami deng arara brukan dukki na
1: dukki na mas dok geldo tanji kala yami amangal inna mai den doga jilel bayane awolin kwa inkayingi aba risikel amina deng arara nga ba gisi aba kwa ile ingu mubashir den dorme inne ba mai ndi bay jammai den sallime fi na toyin kwa ikendeli aba tirimbi afi nga bang na manko yo ja kay mbadiele na dieng diwo kai mas ayu ko yo ja bay ba na dieng elle jedidig la ke man ayu ko njola ke ba
0: na ma ya ko ranga ga din lon dog na erge na ko lan kelami alan tawal yani mufaja inan kelami ba mungkin ko dia kay nikin kelma sami asu ban nan den kelma durte mungkin na sin wajan afia yani waring in ko idin ko in ki basara alan yani ati duo ke ne so ya ke wala tis erike asan ko ye fiya ba wala
1: na kasiro gisi long dogal elayni na duo ko alan den suru sika fiya alan ko jojjajingi ba na dog alan din bar su ko jojjajingi ba wo bardu nafsi ni na raji jwa din bele dog sey bi inu matin duo ela wajan akela ke asa ko su ko jurus alkali tiel na tawale poiti nas muguldu indel namas kabe nas efrel kare ana modo kera bisarangan doray maran hasin ti lekal onona agila duo aba ardikel ame bizza zaina ariyal tullay bal din sabang ere zai konjor gispi wala zai ayye ne ki kwambere en kaminga aba shamar dikel ame yani ke gafalai kwambele ebi aba digis kelami ami era minding ton doga fegal bam hemba zi telefon labbi
0: aba lone ki jitin ere
1: aba min nas rode nyane sun ko ay bendel ke kira wamba hay na kangal innan ya walal innan ja
0: ina ba ki jiti ngere la gen gita ba tu
1: na ba tolle gere duwa ke bas di gere tarundul
0: fiyelan yani di nombar da sin kello ba
1: sey
0: yani mungkin nende ngereng kela mino kilmo sondoro ge
1: na mas uri na man kwa al onde se tanes kwa tala manes ye se eritu le ngena ka aba ilones gi mejor tenyor un estar ay se metan
0: taim na el kusensi jalde ye birnyando ka jaldo ba mangi na kuro kinya
1: lo lo kusen ka kan wala ka kike ke sungo manin gi den eridi gi ni na maka ona ka na dai uli yani bere elesikali ade nguto kelami ka anines ni au abaye ilui nes tabagin ke akabas geran au wala ya gera kamil ya ubiti elele ka kwase bes tullinga ni aorti ka mangal de nguto kelami nsi kalke kirso na bas ya jelba al indigi al ka kike kirso wa jarnes dino bolera nes damu kala mala sa pilan yom pilan kirso yi ela ye kwaisen jisi akidem piana jes jalumba ela bere ndio aye indale beleng al korong ke ne ke lele songa
0: yi lene zenyi
1: wudi na duo al undu ne duo ngisi pegel wala dingi si elle dio kel amino wayiti ne spegeti akid akiden jeng akiden jeng baye na kafia baye na nyangana na ani fiana barnganyi ne lele ne swao ah indi na masonga yani kojo yage nan kojo yele gi jingiti nan jundina duo taga duo kersi kin ko jeyal ilonga se nyinge taga aldea sin jam le la ana oto ka ba duo ke no undune simbe filangis nan kwa filangis nan fiya yagis oto ki gini mato kone sko ang aldinga junduna yani utonga tulanga au se ngai jawa na ma na sko ang aldinga junduna kwa utonga jewerel anan ding anile no umitina kwa utonga jewerel na ayo ka oto doing source and kela kwa lole ya hal adjis ka jisi oto doing aldi a wal doing erdigis in waisan deng arajara hatta ga iri jala ajaba e la leji ni jaw no di source quanto bu gime escorte aba ya a nando karas jaw nando duo taga ken ki aisin kwa ba alden kin maliki kangi la ana ya lonsi otto den ari era luina gubulkia wala den bele ital luina gubulkia es otto jisi aldifia sare ala longa weyele bulo longa weyele ma longa weyele kawo
0: mungkin nanin kelami elasi numa fingines urringi marang tani haski rasin ko aba
1: elala se
0: yani kwadiya ka inda lam fela mungkin nanin ji awalin ki la dora zimba
1: ayi
0: aljemba rajang mungkin nanin ji tulingi sa bainas ga maraye jumona den kelman dio ki kusini gili ayi de na makaja na mara di surzi stengen inja hegel indures oto intoksi wana nyana ene
1: via la perrafia
0: matuka asiker
1: ala sekera semua ba egal akit na yani asiker din utosi karganizin ja na nima yake kolda ki urudu asin jalla babarani in kwala ne tabari yan mogi al mogi yani kolda masilla nina ran dilo terri
0: ega na misalan duwa sai iwana na ko da san uto ma sai yani jonjonye jawrti atin ilong na ji injwa wala sa jigi kurro jalla wala sa jarbal mim na jike min ni mato banga kam takidan duwa sai jonjonye jawrti mungi nan di juri le zat al jingi ti zatu mungi nan den dios uto ga ns ga filan den juri al dik o iskan
1: e la la sai le le bat karazan ni bayani kwa kele linkin songa donna takatin dien tare na inna matare ku se yani ki sense alkene ilon orrendio no ona na del direnyet duoni kena was bara el nasbeto anan duoni anan allan koyi yani non duo songa karado ini baba ilon duo den diro ele ska seji bankeram ajegil juringa kurtus tuseji aljegil juringa ay makeji ajegil juringa ay buteji
0: ajegil ay kasi den mi lejo
1: yani ya jama dale itin siye ne kilma hi atin badida sanye beto na den karin yere jirsingo anan jasana sallama nyana sinjo ay jendel ke kira jamba e na kasi asa alumba yudul keren zogini maranka otton sogre din juri ina jingiman asoso kurbu buge jato aba urinya se jones tingis make kaya ya otoga din juri na jingi asoso makei al itingo she jingi indala matin din suru se sutre njana yese sutre nya o matinan nyeza ta bala jaba ele juri se jingi al dele ani na kwadi ka ne se mandara ke bala de suru se jingi
0: mandara woro yoro jizado yani mungi nak gidi nuulen jisis kurbu bu longti maranka alka densi danaka yingiti kaji kurbu bu longti ba
1: na dikke dog nan duo yani jiruk balle anja ba marawa dimbar kwa matin nan ani jana awle dog yani yesilum fi dog sin a jar ani sin ja dol sin ja iri alen jena bulo lana yani da mulo do akwel bakere lin sai asan duo be to na gilia denka re jay na korronga jirsin yani ba akhari nas den dukuri jua anan yesistu lekena ji awal wajen jawdo sinni ma ayu do keren zogi yani ala ngajal ban wa ala ni ne dog ina lomba lan ko andiyo ala ngay yesi woyin wala yani jiba to ga jello no masin jwa jikin ani ga kenal jawol din bele ina jawol din juri ina linan fiya to le ala ba do imbara ka aba orinyi ka do inu ngi le sai longi tela ngin nan nan ja piya ba to le aba piya ba en do ga joba jersimo
0: felen
1: yani arisi ari longalan kawar awne kisi kawara tulleng aye na isen jisi tulling era na isen jisi rumi era
0: na to nde nyomile nizwa belen den jawarin e de la koron sunga sungai wala den tulling yani to nde songi lal kikan ko
1: asin tin ille al kikain bele baden koron songa ware yani koron songai minki ela annam long alang tulde kasi nama is ilon dogar ikirik kaina innan fi kilon boda lana zamanin den borule zaman al kanga alan duo bere elesikel amina elna nas induo sifago dakki yani anen elle togba mungkin nan yomen jalan ri elal elle dio enga anen jikel jam maran nan cinle yani amang arik ardig itirik na kururu keljami wala bere itirik keljami na kwa itinini kirti abasi njami yaka inga. Na masina ni kwa itirik inga ala inka mingali nange. Iye nange nga jita wale amang ming kartu mingere telefon jaldi wala. Ming barule baru telefon jaldi. Ay ay long ala inka mingali nange. Na jikwa itirik keljami zati.
0: Inka minga.
1: Ey.
0: Nye zati mbele inka minga.
1: Inka mingali nange. Na jizata ajuba lende nga rajarang. Arina deng musahfa niyai ba ala nki yom kami jini wala nki sakami jini. Bajo wana jago kirin tarna deng arrajarang
0: mayden. Lakin marang ye. In dua al jaldo winsi fiya. Dua al jaldo winsi tewa zata. In dua ye jaldo si ilam fiya. Alan si kwasi karada ki fiya.
1: Ey.
0: Yani ilari al karakyana jijuwa ni nga nang ki. Ki kolda ouna ki dual jio alan aija alan ki eselema julo ile erisi
1: lala sei
0: na ine ki nama in erikoron indigi neji erisi asa jang ki koron si sagdi menjo
1: lala sei
0: badal malan erida anga san ki ngasi kojo jangale fulo oto nama ene kojo jangale jingiti
1: lala sei lakin karok duin jamin ina lomba al jeldo indigi na koronga fi maran kasi bas ilong al kilman kullingi na iki nga si
0: ya kilman kullingi lagi maran kang yani sunga ferraki jeldo indore indene ya lagi ama in jeldo indeng den tari si na kuto yung
1: asanki dora si
0: ka asanki dora ilaka al yasi deng in kami
1: aywa
0: ina namas ilong aba kangina daling erin kagila jiru si jalon daling erin lomfi aykwa
1: inquire ite marang desi siye na kafi
0: na robafi fa ine to ilolen alji bere jaba ne jiwne insi yani ne imbare insi ni ne imbare insi ini mungkin bere nanin kwa wen auya wen ongale nyali na batulle kenga kusya jamma je un nyali yan ne ilale so nyali ti marang ilal koronke ana kwa nina kilele nyalingi ay sinjinga
1: elena konjoli na namadog asanjin jalon duo kelal namon konjola si ongul na ferrapi na duo elasa konjola undun na kwa kernga si jawiti ela duo ka enemi yani denkel maleye nyasiki chitan su urri wala kerbe su urri la ana a enkami hasi aldibara undul abonga kayni na yenga lotok le kwa songa kayni na makomu na bun kabi na tej kawe na ferreki ni na aldinga skere na anin kirsingo na aninka yani asaji jalun yani bun jaba kwa ayene anika sorunga kirsinga na chamar kawe era na bungo na bara sikiki ki kwa mbeten dance aldi undul baye bungo na den aldi fi nama local yuya manin kela kwa dinga ndio
0: kiyana jawi
1: digena jawi kinyanga na jawi yekere za nafsu nama sindio ke dembara si abaye nyanga na jawi asan kela kwa si diko on u ala ngas kwa ba nama sike tulekin li ayena ma ke asrara inni na duiti na fal nyingiti li su alhas de mbara ganna mas ni riya rugungo ni na num alkwala nden dulo fingi na ma kafiya na mas inkwa la ala tolle ji muta kire jamba yen kirsumul al e na ji ay si joyde na sin kwa kal ay ne sinu min jamma la lay balan allah hasiban fiya lakin duara ke bayse kelam yan era ya mas guppiya nama nyanga re keng ota jula dembun jula keng bunu ota nga jula nama imanga
0: albel
1: asare duin tombolling ya sare duin tombolling ya bas ndio ke ngani kaske hay sa dini ave e asi jabanon ko itiri gan asi duin duon but iting a ya ngo ya ngo de nyanga na mai setelo dilon pot ka na mai la kase bat dokkel musimo na wa san so bwa ya nama amon a ya nga ban adika no nyetin kele si isual ele yom
0: ya lolo kamu
1: ne makamu hai na kena kendinga se ayron ah kera se din tin ken yara yara bunsi bi awas bun kin ye namas kai na aldinga kai alon koi bara se namas ai kwa bar nga se namas ai kwa yo kana bur kani al anin tombo mu na bun ba sa se la wala fiye asse na he ur kani al biyo he ke ke nga aldo yin na na na risungo kar wala nga yidu ngutu kelam do to ngutu kelalam masin ja do yin bara alla wala imbele se ka jundi
0: Namas kwala kursi de ujunge.
1: Arang ay undi al ono ongul. Aba ongul. Namo ayu duo kwa. Ayu duo alba kwa bas de ngere sabbetenya. Namas kwa anes. Ki sele ji janna jo al e. Kalas no ma jem bun ka bino kwa kwa le amper ki. Bas ya kwala kwa ngwaria. Bas kwala jara jo badin to na ma indigi de dakkending. Ne de ngira ni tar.
0: Ajuni do kwa tia.
1: Ajong la je jarines kera mwana jalo. Karina mwana le na sen kwa hasiru imbaraka jisi ay kisanwa ingisanwa falle jan na janni na yendel na jengiti na jawiti wala ay kisanwa la la kajise sa yawa min otobit man na ilang tawba ila na tane in ko sese ayawa na kadingiri
0: amusame
1: ay sa afa nga marantane duin toy asrara wala duin berense wala jisi arya nangas alombayla nga ingo bala mara onu du kerso loker ingo era jidin jorule ay jawrti bara in albarasi innan ki ho jundi wala asbeta wala kas jaba yani in al kelena belkawe denkil masatul leba na elena dok dora duti kere sabab namaye nas dembarasi zata skairem ya tane ba jaddan asba jundi
0: amin
1: in namaso samatul le
0: asan kwasur ngasi belenga
1: belenga senga kaminyani
0: felan yani ka ding aldi intesos yamal lakin marang kazi gal duin jurun era alawnis ima allon fi mbereng iyi erisa seden tinge
1: sei
0: kamun gingi ngawriti allon fi loingi ingallon ko jal ko len jedda gin le jasi
1: aywa
0: nama marang ki doras ila kollingi arang yedere fago na life gana winga ne ila loli fago
1: aywa
0: arang ila usi jundi na dembara enzero se lomvi min war yesi asilen via arang so dige ne den risone winga la namni duo kering risone duo ila ngira risone asa hikma ke mungkin nan nganyo mungkin nan leddi mungkin na sin uto so wa inga
1: sai dimbele
0: fa lolen na malomvi tini na era arang den yani alan den den barasi iloling angezi
1: konjo kojo jeki lerang
0: lerang no marang lomviki koran kisukolingi nikial duldin ko kan denga
1: taga denga rankaramba
0: felang denga rankaramba lakin marang lomvi ayeda lomvini kinasi tewa
1: aywa
0: yolonsi ay lolengi na ay duwe mungkin induana ki tabiye yonis iwi aran duon bele angulnes insi ine kwa na insi ine kwa ne ki tabiye yonis iwi maralon fi mungkin den kelma sislo ngidine ngwa yazi kelma sislo ato ele duo ele ya ngwe mungkin den kelma dionin tule no mara uto ni donkoro ide abas lom fi jawi den kelma tulin ila sogotub gwala madini yar kwa kerenga le faidi
1: sei ki sen sei ide namaye na jundi innamas i mean kika orre kwa wala kika deldin dola abaka na nas kwa kalu ne kelelin sikawe kwa mberenga kongure na kakawe badil asan diko ong doing barasi wala san ko imbar nga si diko ong ba in long alang inala ria kan ela lang ko ela el nay bele ja yi ma dinye si jingo hal ji imbele si al kal jam doing kela kwa sai si jo jero la kal di gila nay dia ko run ko ringa ra gele bele si kundia ka le ka yani o wala njiza tan ni gada ja anninga belen jawar le kawngi era dual el na dingin kera belenga e wara kifiye ma indi si jal dona jingo ji in erisi ad inen jawara ye
0: tolele
1: kins uton kel jami
0: pel aba aba den den se ji eskin aba
1: e kins uton kel jami ne kis e wara na indo ai fi san ji sifa ko zaki nama den tetegan jarang nama do ina lon balan ki tarige jarang alan ye soldoro kingi marang alan ji yanga si tulele jawi la na ba ki tulanga ki partela tulanga ki rong yani dalun fi do gisin kay ko jo yai ta jawi
0: kingi la abon ko galal ile yango en ni wona nya zero kalidio ami lona soker ni medel si ganyi ni mu ke nan duwa al da sin kelam ni kinga li o
1: se dimbele
0: mu ke nya zero nan kalidio la ne galan ko yabani lo dog na in kwaran jenas wonga lifago na kin ko jo yabo ban sun wanyi
1: na kaman de higma li indoga kwabal allan ko filan ne ne jawi na yang hairen ki ki ne na ya na inaran na ya ye za to hairen ka ni da dun barane skwa na ya ne ki sense dali ri ti maran ki no mas ye sabota ka yani otton sogle ni ka ngi elele jundi ya ngambuni jaban den jonglo su jundi asi wu nga za ti ni sirna nga ki ki sense ki gafala ya bay lon na jittenga oro bi oro wala lobi lono wuno ono e school ba ele filan nan fiya filan allan ko yinan fiya filan nin allan ko yinan fi ya jama kain kalinta sai aba aritulle wala kain jurun sai aba aritulle kurgo mungkin nay sinkin abaru tabunje maram filan nan kwa filan nan fi rin si nan afi ba badid al fajr sin kidim bagi aba lungi ne kala kwale janga filan nan fi filan nan fi aba donos de wodile jo in sika kanga matini nye lo koro le kuro
0: makang indulding ko in san si den wojile kelbi
1: alin kaminga kakang se alun yal wojile elen kel ka alin kaminga in san ko en den wojel kitabi marang ela kay no mel fieni skinga sikawe kala ba ela in aminya ne alin kira mogo lo kuro hal dalding ko en den wojel kitabi bal ba dayen orrele
0: no
1: korre no korra ngale ake ba na dog al dal dinki wende wajal kitabi bal ba unga senga kela al kojo ja fiele kayin izaka na jiduo se aba aritulle ne jwa san jago wala zai ardike na anin ere asam shamar jago den waji kitabai indel ba bal ba sa kitab indelan ji se ko yi de jana ya de dirigi nin ko en jonno din sur se gerinyani al din bar korrompi san riside nuy jojo ten marang amin ela yal na mang eriki fiye gora itin ela shamara san balana ani dele de ngoji kitabay bogo ela wakile kaz jeyngel e koro sa jeyngel wala kaz jeyngel yani dirri
0: min do na zari do de inji wode sursini
1: e denin sursini
0: kada wala lan yin waye izakan nakin belengan jongulo ha e delini ko mbaday buru ngere nakin
1: eh
0: atoki ngwasi jegil ati njohal ki buru ki ngwafatang si jelu yentinza kayal duo baram bele rising wala ba ki ngit gasi yase aruge na dok tulenga kele si kirsingal ilong na kidgata nyende sare to bunja maran ki ne kwa mungin nki an tina os sandik
1: bas kul fiya an le bakait
0: kagitale lo tokle ide na mabam na bobun na birsing
1: eh
0: nima wallan wa ilatile ajija ngai dan burkarin ilanza sai dogiye ilatile albi ba mana ba min ne bobiye yani lom fizi ilatile zan ki barka bane nuini na bana ba ngis bunini no otanga ki na bana ba asan yasi ki barka kwa no uto ki din fakiren ga dai balgo to ina jamal ni sare aininka alangi dokta ani kernga ini
1: aywa
0: ne ki ngasi atigi ati long algi ye ki ngasi ina ki yesi kanin gani
1: aywa
0: dai lumpi kala lunki ngwal iri nan kengal kwa ke ne ngama ki ngwa fata iri ke ki ngwa ina ngawe ki ngwa gidi en hagi idi ne dual ni lela yesi tinzi engeren
1: aywa
0: 20 tare nani gutin nani rang nani ne tinas ke bodem barja bailo ne dilom bot ke lo wala gal nes risala fiya ba ilangi nes masalan eriki aran ba gutin ereng
1: wala
0: gal jingos ke
1: wala
0: kida
1: ki ya dora dix kuru nyanga na to ingala bungo san dora jawi
0: san dora jawi ki oto ine na men coming al kifali ngakan ine ni nguo na mas abon sin kam ya tari ababa ine ni abon ga na men kam e kel elle kan nama jwasa dogolo gudin janni yarbas gudin janni yana madayin garin bisben
1: ai wano bamunna utongaran kisiba
0: alko rakenaba mungkin kual deh garin ya ni kuadi apa kah kendel kuadi akan kau ye ni nak kuah musibul lagi marah nanti ni lah kore lah hadi ini kuadi ngah demal gari kuadi ngah kira gal deh baru kah ina itin taring ina songa kah imbara mah elen deh jongi wala sugan jua ke ba bodel ilale alan injua san din tin si yang reskin dole ine gutin jare ne ine nin jone tin kin taringa kwadinga ja alan ajo bana kuliyom hayi hayi daga jami
1: hayi daga in ne
0: hayi daga injinga si rangilan kai uto akilal ko
1: ay ramba
0: hayi daga len namas hayi daga uja hayi daga darling al sar genes rimmen ga illa iri lombintobu
1: e la la sei
0: e la nama hayi daga digi
1: e la si jan zaimel ba
0: au janan daga tini hayi daga au gwan inenin nama jang oto bodalan jan oto ini jan no jangulin e jitay bal kuru fo ya san bar le takin deli
1: e la la sei
0: lakin marang alan jan no jangulin oto dogola sizas jitjunti filanin to monus karabela filanin to bos utubela filen ton boat anivela jitiya ba san duwa barale takilen inde
1: e lale sei
0: lekin marang kaji junyo waiting junyo aba lomfia ini ba le din barale na makaja
1: donga
0: midde jan dog yani ile uoke barang duwa mberen kal unyo na lomfia ini ba lomfia mberen kal die lomfia ilang amasa ba bumba kanin ba
1: wala kanin bi
0: ka al an ne anni lakin maran jial bay kasi joyin kikilma nalba junyu kay diwa wam belesian duwa barale ko ngiba kiko kul surwalen ko
1: lakin
0: maran jile se dinti njangara dogola sis injiwiti adinga ke ba yin alashmana ke
1: e lala se ne dogwa din bele indog de lo undul wudina mitil ke doga yen baru abonga kalde al koyen yen tariki fi al koyen yen tarisi lum fi fi koyen ya na maye buso ina ma setio na ma kafia na ma dembo ten si jabbia na ma de ko ko alla yak doin tare se ala ngalla fi na ma karina ungo na ma skwe baray ni na skwe baray de awdule arrenga na bulora dembe ra basidi ke ngal dembo ten jabwa ya jamaa inna mas I mean kisen se yani din si abajja ja ba san gel na space ja dokar ta gai sin fiya ba na kisen se yani nyamin Allah Allah sin yi dok in ko alan ji junyun wona masiyele le sun yi yani Allah ya pala nyinti kisi yani mungkin dok na nga unyun ba na mas el na spa go marando ken ni parte la ken na kien ela nes yi ya badil aji jawno utonga kala si jawno jangul na surus ko jojo ja jaw era ilong suru ko jojo ne zaw lum vinta mun jato ajio jarzein wala din dalim bizat nando kiyim barngan dine dia jeng ko jojo zein namon kwa kala lille ja der regi jonne jagil banjumo dile kwa na tiktiker karakindele kwa na tiktiker karakindele na awle a dok ritokke na ko wasan alun na kaden aratara singara nga ba lel an ayin sina den yektibaraw aman duoke nes elle dio duiti na shamar undul na duoke nes ki karun na den chetan ba ele asan pila inan pias undul litat na munasaba dikke wala ardikke na alan kul isingo ba en kama ya anisal ave na el ba ya ari su kabulo na elba
0: eh la kan erbetin ware si lazin na el
1: hal in le long el duon den jayin worin ai sakin su tabun waifi wala kikwel alan katin alaki an raki hal na ji el ni male al jayin kela ko kela korron si kawe hatta ni si jutu aja biba din dilo al kela ami
0: dog mushkil
1: na ji yanga sirata jani ba wala un sias jago ba sa en jual lum fin tabun in sel birin to de alai ba ji za ta kike mushar su ba
0: ya da lum bi bai jin kwana jikan jana kil dami
1: jiza ta ke musharik su bangalani si na amin duoke ai labinga si adem pi ke utongale koyin barnga in ri jamalai ba koyin barnga in ri jamalai ba konas banni kari re in sibami muallim kul ya in sibami tabunjong in ai ye ni de sursel ba ye ustas lo na in yalbe de sursu gutpali lo na ye lo wa sai kwale songalo la di embarasi de di tabule na baba kalis kan lana ye era usia se pegati nam diere songalon ke sense ka doin tabu nyorta se diere songalon ka ene se dalami egal na ye nat longa tikutu le na se lumfin ken tengenga se lon ne se la pegati nam jiro galun se marantare zo ba maranya tare sui daruri duonin kenat kitabu hebi sen fiana tare sui ba na duo kenan ga kitabu lomba wala den ardingas lomba na den anes lomba maran tabbe yambi yani yoka onar ya kana onar ya kurgen alan kidain bera karinga saiti ba badil tin ele sikabun na kusenga sikani akhari na marang tin si dororka alang suri sukutumo masalan aba otto ka yombas anike arba uchirin sa delenke na sogan sitina na sitaharin tina surdo kang umilyawis ke na kwa lalan tinjani naka otto doing tinsi bokul ele wala oro dilo erigel nes kwan shamara kelam aniskeren allan koy innan kan yi ay ajalan koy ka atlan doing tabuli al aye se ela sangen din tabule ay jaji allah la yang aslan na man din tabule ja kan haju ba sangir sumo hi ele tin itilla se an jono din suru si jongo na ratio dor keram jo tar tara sanjaba na dog ani iluni badil ajani ne kelelin si jaw an nja joel balan raje wala ja joel balan anija ka jonno ci kin do lan an butai kalja na awle dog ay siaba ajji din ko enta bu nje ne kelelin si jersi ko ti an an uto azabiti ba bas iwiti ya nan kidin targe ya min appai ga an hadir wes ko ba mungkin ne do lan ye enes iw in erisudo nye do lan pi in erisi duwe nga badu alampi. Anna nya piba, bas long jiel koronja nga. Kinja inga le yaani.
0: Mungkin dole diaga, ni kien jura waka pifaga, mungkin nantabige mfia.
1: Say.
0: Mungkin nantabige.
1: Fia ni ngegal kabayay.
0: Dole sunga geniski nga halle utanga kini nisi nankabia.
1: Ya, machini ngegal kaman, napsu wakileji duwa njirtu nga nama jenisi nkwa. Nama bulo na ero rifina nkwa, hai, di nga rinya eba alka ni iya ndega nkirsingi. Aha, na njiki ya mbantabwe ni jayi. Hegan na jia jalu na doing arinsial awi doing karinya ra jersin kal jana zo ma tin jersin wa dikke ne ki tulungi al ka oto zai wala ndu su shukure nga oto de mbara tolla man den ton kio man no kumuna ke ndo kala se terbiya su sa jamali ni den ko era kari kun wase adab ni ke na man kio na kai nga ku se se arafi aba era mushkila ai ba era bele man jangulo bele ki tulungi marangaran ji do minna do ton jio na jey nga man dimba de shamar kwa de ka ni kilma do astinel ba ton pa go no koroba yani mi na ba ta wala bas lo ker betel hay ay se ba mu as ka kiro kamu ay tarangal ani nga elle ki hay ay kendel sta pro le di ga le jendele le hi a kwa salam do za go te ba mai ni ta wala bas na innan kawe na innan kawe na innan kawe na ma le din ton jago haji din joro ele se ay jawrte o ton sogle anan din bara ele ke hana ye din ton ngara no fi nan dala rusu mo jisu to le engi san
0: ki tore
1: to le sin yamba sa iza kan abaji ni lu ina din kel man zabita zaba na din dalin zabita zaba akhar na mar din ton jong
0: fele
1: badila janni don ton o wala na si yesi ora nga jaw o wala na so
0: ci ta ki wala yesi ora nga jaw lakin ora nga ele hayni lakin maran katiya idina lomfin kwa ari halaka ba lan emba
1: sey
0: lakin maran ji ki katiya gele si alin je mungi nan jore sel duongin inan dik o wizir singo maran de lake ba
1: e lala sey
0: tay elan an ala ba jato lomfin tabu mi ji janas di sur su ko ya ja ile ri le duole na ga ba assalamu na ta wai sabanin ja wala ide ya tani hasi kan pur sayang o duzu ko nyol dan jo ngun singo du imbaral ki gavale
1: e
0: makin maran jato tani tina zamba
1: aiwa jari ndo alidi kene tani gita mungela bizat ina kinjangulo ngangere kika fora danjur khalis rubai kila insaba aba otto ka duwa wala kia kora sinke imba wala deyam konjol ele sidu inta mungampi aba aba duwa le sinkwa anitule aba ane ina lone kwa ouni isi angul karo lo kerba ina mga ane
0: jiti
1: na deyam jiti nga ye eyal inkaminga jiti
0: inkaminga
1: haddi akide njengala ere lole sa ere duo les denji tinki dora ker pago wala ingiskwa ania jitin inse innan pia ya anial innan pia ya ani ki an score ki ines innan kwa in anial ni jitiye jiro no maki kwa ngara jitije ka wa sen alun in kai barin kidan na wala duo to kai bolo ko woge ba
0: ya ni ina njo ma mushkila kan in lonye kwa dia kai mungkin ne sinye ere duo sia lomba ne ile dual si bara si long ngina ko na sin ke ngala ngi la na ki eris kan ne ngama se duo si bara ngala ngi ti ke
1: eh
0: duo ke ne sin duo ngiri kilmo fu yin o ke ya ye si di ngiri kilmo fu ye na ma jenes ko agar ngi sin ko ka im virana li na ngi al ko la sam pilani si ba ko ker ngele uro
1: aywa
0: mara ji si jeim al ko anta ngi ne zuro lombin te bunga zuro
1: la la sei
0: ine ilole ngi mu ki ko to en ka dal dingwe gi o to al barakeri jang di mbara sin ma ki

0: Ani na nin kena nin den bara nin ki jitti na uto nga jitti nga fakkira nfina innan fina innan fi ila duwa mama nga reito ata nga reito kuyo sarma jumona au kuyo jatana ma jumona angal kuyo zaka nga ba zaka nga ladi jine nin wala kanshuwa lola au duwa
1: wala awazuni
0: surga jingo
2: kaina jijaw
0: wala kaina jijaw
2: say
0: ke sensi abas ki kaina kini la dilo karigel
1: ma songa tabin ki
0: na tabin dina yinzi za tu jundi ka awel bazan ko tab dinel rakisen gindela idina abajingo duo duo zo me mawlal borumo fiya
1: eh lala sey
0: ay duo abajingo benen be na tab ji imboru de ko alal jang kayna jijo
1: yena elen
0: ji za jangalan ji kaja wala lom bi ji za gis ko alan ji din tin ngal jangalan kaja de
1: lala sey
0: na to ko al ko en gaminga ala tenga welin tari aw alan kangiria neki ka am neki uri amza inda tayanga anai innanti nile kai udo ba enenge kilombi ala udo kija
1: ala jato irigis ka ena jona jam
0: bas
1: na dog yani imbele sikasi ela dokansi ela zeina masala ba zei otto orientare dikke na kwa duo kime ala ngena orientare fiya kwande ba kai nenka na ela duo den kilmani nin apaye nan taga orresu tumo wala numbero si irijege aba in kime al auna indua illo sitima kiba in coming anisina yani nan ani alaiba tulle alaiba dara illo si auna yati na jinaji akada ndoka jangaba
0: alinka
1: kangi na ile bele si jemi jindale ele ele bele si sele jile jama lan orresu tumo
0: o mushkila mungi na yakwel barang ila ani ide o yakwel lan ye en o lakin barang ako el balang in kwalgi kasiba
1: ay la kasiba
0: namas de barang ele jitiela
1: ay wa
0: barang de jitiangil namay wa majo jijanna tullejan
1: ay wa janna jijongel lo
0: jijanna jong
1: a inama dok songa ko joj o kunwei na isle nama dok ritokke annama masalan na kisense zeina abungan kwa alla kainna kain otanga sikawna kawnu surnga utonga kirsel awle masalan zeinu dogolan sabba otto ko itisi yani boru abunga inkamingal melegi ko itti melegi al masalan ji otto yani na duon ko ittin irido belenga koronjerse ani ko etulayba ani ko innamfi ani ko innamfi bizajani kwa songa gena kwa dogolan den suma shawishen kawe nan ko innalayba ya kwe alduiti na umur elelefa wasi da kifialan aba en walalan iya en kisiyense kuras ladine tin kongores inde
0: den surti be
1: matinin den iya si din kile bele koronjawi ela marhala la jirsi jando si ay baji otto don tanjo ay tombas bas asrara den baraw
0: do la jamun ginen kin do la sare ila lolen ko
1: ay waji el sejel lumba yani abadin baran tonjo kidin bagina kidin sat na jumona duon ko e marhala eleleke yenen kamya al murahigi na jumona skereng e bel uton kayli kwam tonginden sir elesi ba ide junde yelon daruri e baran jona fajir sunna sinjual filanin ko tulala ba manden e se bel uton sa junde ba gisuka gi kusempi aba indala fale janga ba den yan dairle nasi yanga kala jani
0: ala nyet se baski basgo andala masinjo to lala ba
1: baski mitel jirson
0: e kimiti si jirson to lala ba lan kan yan sin dinya sin dinga basi nan jawiti
1: kela
0: ni la basi den yan ta bunjwa mari ni den yan le bugi jabun za to abjet le kela
1: eh lala si
0: ala liya jones lakin kiya si namas do udi kan dai ngoren dio hata si ko ila bal ken umra du yalan du apain hata ti kin forrengage yani di maran go jaba lo ne ki ashamine jo san jirsingo bazirsingo ko si ayba wala gal ki ashamine jo an jeldi ko si ayba lakin ko adiya ken wal di le izinan boba wal di le ayyube lan boba no ma ko an din ko nganyo no ko le din ko si leddi no ko le san din ko si belanga jitigwa ki zakan dal din ko ene khelge lomfing den khelga yefia ndelo resiko je kan ki ka bashara kan alkan dalile izakan abas kwe karingi ne den numu itini mungkinan bayai mungkinanin den daru itikililiwei kwezi na mabana was birsing hai inkai kwezi ina azoba hai kwezi gami hai kiafia bana belen dinen yet dinu ko birsingo marang duonus ko gena jawiti ilal idingal den sur bayai idi nga za den sur pc yani atis pc nan kirsinga sa sos boroi ati ilolas gal mandini sazumas mandini ati ga yani ji inkelge in ilom fintari ilom fintari
1: la la se dimbele do jamaili benisbele.

0: ining aljir singo maran zaina ka amang zaina dagin kalin janin sabba wala duo din kwesi nganyo wala yani kwaiti aba jene pia ba duo pa masas belemba maran ka aning irsin adzai duo sir janna duon ton sir
1: di mutina parajo maran kan jamal in sir si ka ki gangi lolen maran jio to aljanna duon kwesi jwele lan jaldo duon kwen tarbiya zarum ba duo den
0: den kwesi ya ruin
1: ki ka sudan ya kwele lan kwesi kwa kulkurmi
0: e la la sei
1: korongi
0: sei
1: yana ba aba ilmi anjela in korongi di gon tarbe si hata din korongvia wala haja lan ko ko anta gunjal din korongi
0: e la la sei
1: awle alan duwa unduna di ko si in gwalan kalin in akbar korongi ali figra yani ilmi an korongi di gwaba lon la korongvia aba di le kelami ba ile duwa le kelasi ngami ba kina ma incoming al ko el ko ti aba korongvia ai duwa dora jawi di beji le ko si yada ba ba dora
0: yada dora ko
1: la ne ye infinity ko ile infinity na illo den hakki azake duwa sa dele hakki giba den yange
0: ba den yange la la sey
1: ya bay lo marane jigile duon ko e la ko rombe ne ji ile ki le barasa so da ki ban baski rajir so so nyo akal ki gafale kal din ko le ridiga wo igila na to la la bala ki maran jili al den ye jan asaki dora ina na ina ngirsin
0: la la sey
1: kangi inan idina ile ko esi abas den ye risngo na den ye dora ma yanzi ke tan ko esi ke risngo den ba dora ma yanzi ke ne ki den ye mutubi ga san ko esi ke girsin na jio to jara na kwanto en usdu ba zalmba na men jami ga jola njira ko esi jela yani kwa so nga ke ne ki in dora inan kanya na men beren na suden uslu bilaze den tonken do la sak di men bi angen skin do la sif
0: la la sey
1: yani ilolen dog ba ilon alan alan guta kabun ilolen idi na jabe jo woni gele kidaim boru mustadaim boru yani ton do kwezi ko kulkun yena kala ruinan abu ruinan
0: mama ruinan mama
1: ruinan yani kul kurnye lakin maran idi na kidaim boru kerker jas kamar jong ba kul ina lotogi
0: ngala sey
1: be asan pokwa ina in be asan pokwa jitabe idine la dan burunde mbuli
0: lakin
1: maranga eleir sing alko akwa mburu kerngale kenge na ferragi kwa gida de mal gari kwa gida alko mburu kerngale kenge fa illo na modo ko elki sense alanki kin uto ngale mbal so nga ka ki uto ngale so nga kan dan mburu di no koronge
0: ne
1: ki akalumba
0: uto nga
1: alko ronge ki sense na makuno kwangin kwang kien wata manyar kablen kolun na jamal gisge na kai surati mannin kindelan kika na kiya kawba
0: akawba ki sense ba kwana ki
1: yani ki wuto ne kolun na kwadin abro ginin beren kasi tumu hang na welalan e boru filalo onalan e rivilansi analan boru fula ne zidi mboro ji balanja ati do mboro ji ranja ba
0: amang ni luyina yani dinjuru le jana zai masan ki allan kuroi matinin jamaran dog aman sikilum pinga jirsobana dog ina lom balancing ding tabie le sa khairen jal dai mboru janga taganja ba marama si tabie sa khairen ya
1: abazi jiwina dim mboru e yani uto nga songa jawno kurro zangalan jata ga wala mus dim mboru boru lobi lolen jiwina ta gidiren jangalan ila lolen ta ka ishenje na ta ga ila borun si den usi jiwi logara bi jiro basi jiwi lakin maran kwade ga ina men belen kalan ilolen on na o nama loke lo ona inang a lolo
0: ele doga
1: ilo aza ba hana ile lola ta jago ba ta jio
0: ele nana ko jo tsanga
1: yella di sursi ba inja lo ile lagis anin dinda in karin yal ka nga ban kama dinda in kar le na jago aba ta yen go inja ros ko rugito no jo
0: e nama le jo
1: anna le jo aba ile no di so ba go na gar ile de in kar le is dulo ba na jo asan ta unjo si dokta bu ile la jiro ba jaro
0: sei
1: ilaina lon baran baro jor makian dior men jor makian
0: al makian andio jong
1: fa
0: kisense abaki ka kirya karaba alan namang yani kantine su kangarini na dog alan surunga si belenga tawale innan mubashir askawuti ba nina al duin bara waringan kwa matinin duorike naskil male ken mongweike wala ba ari mufaja kel amina satmain der na wajan indel na dog alan surunga si kinungi ila kalum ba aji kwalake jami ala dimbara sikila nuye jellum ba lolo bal alan kele jellum asaji yesi ki jiwi jiwi yani in kama duo anake ke girana kisini na bono makike peito ka bongo ba wala kike ala tok abongo ba kisini nga songa den arasin jellum ba na elasiro jundi yani in kaminga insani kwen kilman dio den ia alkiri yero go somba wala den to in si dog den ararayel ba matinin tindike na ela na si kairenge marang surunga sikile nazara akadlumba annam ki haskay nakolum aunus kain aninga si kain jainga si aunus kairen kaya jama. Ako ba al kamal na mataro bira dioran tok toksin na makarin jayo na matanas jayo lala nusiria pa ako na mayon kwa ay sa ilong alang in debbe karikungore so nga wara wangi lala ay sa ilong alang tabukungore so nga wara o inan ba ilong nina al
1: anduwa belas kilmazan
0: ba kilmazan ba na una yani sur kirsing wa na unu ungan siya nga si tawali kirsing bezad yani alang ako ba na may induwa barang bele angulo na induwa barang bele angulo wala arisilo tokda keselwa kisense una ini dana kain kilo sikage na una do kain jaingale al kain alan do mustakbal tabuku musika lungna utonga kital kain ne ki kawe kain jaingale na tulanga kain ba na ma enna ke jamba kinya simwai balan ki yani kain na ma ritoxi kanyi na ma kanyi na ma kanyi yoka al borusi ba joingi na jirimo na bagi bayana tum abas jirimo ka ina surunga kirimel duo dikolay fukalay kika dorai ba haye asparlay kalay yani kiken pikiranga keren jurunga keren ayu ari yani ele duos birimo na delo ele leal kenes ka banas bagiba itile ya palay nas bagiba na awle dog ari dikke ze duo el na otto dingut palay nga wala duo el na otto dingane kenen fasul tok ba bas nyamun anene ka man kanil ke ka ay manye na mangal ilole korte in ani in lon der rak ba as kenay ka kike kanika nga wala kike urkani ke ka jike al ba nga dinjuru kide la loto kay den kel makiri la loto kay
1: jiwe ne duo den sura yin
0: na anin kwe ay anin kwe kabo kwe urkenin kaba ya ele sen kerin yal ba imburgon kelle la illa wayni wala azaman ayena aningan kirita su roba wa kaba ele wakile kerin ay manye sen nani na manni appa ngana ele lole korte lala ele lo dente menala kaba na dente menake aba jilan jono jong
1: mel ma den mushkila yesi lom fi ilo
0: yani din kalime la din uton korete otto an fi na din warra dungore le fi
1: lala di kwele nga yani masalan
0: masalan
1: ni di kwele nga do lan jawngi nan injwa inkwal ban nani ne ne yani di kwese surzanji
0: aiwa yani awna ilena riya bang orre kwa yani kisense alan sursi gimi kisene nga skorti ba ke ayanga yani anin kwal bas ayanga ni ke na oto ilole kae na mandok barake ne skele na dain tabu yanga wala dain ardiksi kangze jamaye diksi kai na dain tabu kawi asan sorunga si gisen ki anias ka ba ke umur na ki ani la bal alon kul bayika
1: kwade ga ne ski guda ga kwade ga ne ski jalun ka kwade ga ne ski
0: duoni ke na gutfiya marang alla den kelmani apa pe abaran kwa kuli sirimel nan den kelmai tina kwa kuli sirimel ba hal na in risiki alka kwa songa ne duo kwa san kelma apa ke kisinin ka ile sinan ka gutuya wala ile sinin ka guta fiya ba akit ban ile sika ala guta fiya ba lan kwa sita
1: ba dimo di alko kul ko ile
0: aiwa ban ona ile sika aiwa
1: ki bro gardi ke bar hadiya ne den ara kara ba ne ki dora ile asker giti ba arisi allo fi ko ile
0: aiwa
1: ki ko ile san ki ile garga ki ko ile ki
0: kai ile la la sei
1: fa aba ka ngina lum fin den bam ne den ira da zika gila
0: di
1: den jo ba lan ile arisi ja jijuel
0: la
1: duo ni ke fi la alba jo jo alba ska ile duo si alun ne ngani illo ne ngani duo ko elba duje se la si hundula se lo
0: se
1: te jile duo si jegala hal ke la dora lan jial lo fi ko el ke lo uto en dal lan jia wala an jia ba na ma jalu ngila ri na ma so godi ngaje na ma fingi ne jitien kangi idi ne na lo fi ngwa ay duo si de lo ke ne de le
0: ka na de le ka orta aywa mara nga ba jini lu ni ne ndala fale janga badile sa en jua induo ina ala lombo le nde lo ala ba basin jua kalin olung maram badile lan induo illo le innan on tulala ibar ko joja kayne indele matisin wajanga dinga kariya ya yani allan ka binga jalunga sa kayimba asa bayinga nin ko sike birso aba ji luina dinga tra era setting so min ken tenga dinga long matisin ken otanga dinga se faragle ye tarasfi ela ko joja iba era matin do kwasi ne ski jurule ki jurule jani marang aranji ide jay na dibe tortor jana manjo ha ye in kaslong rimang ani ke gutfari kamel wala na ani kamel lo gutfiana sken faraga ke kal ona yeska hal er dosi annan kai ilaba min a
1: ta bu san
0: ka ta bun
1: san
0: je ba lakin ina da
1: loyal ba
0: eh la la sei ille nan ki kin utonga sukundi na orra kwa uno kan kilo nga songa fo dinya asan yani utonga si innan kidai nazara nazara alawwal an yasqaba gisan yasqaba la la dosi ona imtai ninja ona jegil ken jayin alena man denkil malena denta amule denta sarruf yani insan si malesh ki kwangis bele ini maram elen sabba kungis ba so ona insan in kwezi ken den agil kulu yani innan wala duk alanga kanne banas bere nga security na kanyiti na kanne yani ari toxin na ma innan gordon ko na ma innan gordon ko ela kojo ci aji jweli yasan ela duo si ja kojo ela za ta dire fingeti Dile ay fingiti la na el reali lungi alan tumungo na nan kwasi kuleri jage jial fordungo jan jirobadio jang na el arisi jana do jawi yani zeina masalan ay long a ay jeringa ismu da zeyal pugo ke na kwa ko el lan erika ba na oga ngaske ba alla kwasi bisaranga kergeleni
1: mungkin ina duo nan jalun no
0: si
1: oga nga ke balagin del
0: duo ni ke na taga yani ye asalum ba ki yani ke bisaranga nin ki barangan kergel ge na mayin kwa kama tala mana in ri oga nga ske ba kala suru abun na sur si dongale na mayin ke ren gubuti badilal an lo ele birnya ya san birnyora na du wo inga na ma suru fa so na maje na maje alba nyaala ire fa ko jinuma jodin nyen sendi ak anin ko ire nyen tabu man ka afa bay ni undi na ma targelo no dojawi era lo la ji si targelo no dojawi man ilo nga din suru sin no dojawi kan an ya nyaanga nan pa go mati gisin bot adem bi anu bi ko kul bo no ba go
1: elo den si wure
0: yani kan ya ji si targelo no dojawi ti ah onno sursi itin jutumo le karti ah onno skan jurun asi karrenel gablina arya ka ba alan dinele taraskan ne
1: ki barai bara hadiya ki sense uto songa ga indai burdio alki gane di ngirsinna wore kwa ferraba imbele na uno kwa kulivago ki ki sense ba indala ngini nal bulunari men ka ki kwa mbele a jia jangul ka sa singine jangul aba tulen ki ngane jangul bastawa galdi mustawa da nga siki galdi lakin jiti lomvi ne stawa ladde maraba ila anke ngane korongin ke ana jangule din sursi ke sense ba aragene jetebel na kilara abas jasin wo kwade ke ne buwo je na araje ginde sa so jammal gene ma isina ma sin kwal benne basi wala ganne ma ye ditini su kuro ke ne nyutini ko en isimo lakin marali aba nyanga san duja no bulon dien duja sa so tarre kangi idine ke se jazi jazi mo warin gidin kikin kuru ditini ka ke abasi jazi mo
0: fa
1: ke sense unu kan udo asi balle ka na dog nin kono zdayin sawa kelkam na makai nga na dog kin si berengan kem bagin asi kage na dog unu surma si kuru gani tolle ngale na unu tolle ngasi jongul na saburen ba dog na kuro na dayin sawa kelkam na kinya

0: Asso, chi vorrà una buona fatta?
1: Ore kwa kise kidal na kering erembela donga gani sunga bara alamadin harun donga gani aljanna jago bara abbakar logi donga ani aljanna jago majiram bain habib ibrahim donga gani nang asinga kerjainga sunga gistawa aldi aljanna inang tulle jago bara hamad logi donga ani bara Amir wala Amina donga gi anni amin king ko nang deng aranga ba e sunga gi stawaldi loleng na aso gi amin e bara hadiya da sika yinne to bunkanni imbele al kanna dok inan deng kirsin kisen se kikin selama kari wa ka ba wala nang e kain wore kwa su kuro en kani lom file ri ala ke wana sunga tarai na aba elon ki lom visi ki kelma nga ko yini ye al kilma nga sine lo kila al ilong ne jijaw na ina kana mo wala lon ko si kurre nga ni alang masato wuro kerel bodeli latina jiti kaw ne duwo jawna atin ilon ne duwo la jiyo bro ne jaldew le jo ne tina aw ne is jo insis zaldo ne insis resara ja ne insis bele ne jo mungkin erbete sa so faali mungkin en jajo al balang alang duwo ngir singo wala lan duwo bele jabu ne insi jani mara mungkin ne ngi dor de gena ne jiza ta zelni ne ngi gavara ela fa ilole ne mudu kwela lan ingwa kisen se wore kwa bedel intinzi al ho jiti kaw alang utka na uto ngo kit kagil alang iskin si te winja long na boru ilale jangan na tisu guta nga ke alang junyu ngo ati galilon na do boru ilale jangan na junyu ngo tari ngi alang do kaw ilan jangan na junyu ngo na daim boru kise abong ako ina sa songo kunyi nga na basalang kawe na rita kawe na uto ngo usa songo jamayli marang nama do kwele lang kila kwa ngin kirso ngo al de malikari kwa sunga ngira de malikari kwa ita nga jumbong na kunyi nga sunga ngira baki lage dong na tonga ho gawian dogolas gutang kane na skin dia ile tile aba ile na sporre nga dokke nga sa sunga janga ba no duake nga ba ngisti jiro ba hawle njano junyu dina inkami nga bar ani
2: bar
1: dia da la irel ba iti ile sigia si jundul ile dinzi surzi injemel ka asa kurwa nga lang inanga na do wasan in kalun dinen ken utonga maru fala gabalun do jo ne skul yom dole takke nyinden kuro ilal ba dem bara en na foya giro ide na makaja na majenna na jola nan jawya na joto ngalin kidin hal jari fa ilole en kanu me sunwa kurwani atin ilon dog na ilon ne in lomba altari jan yalan ki gudon koranga junyungo no uja ki jegila gizi irduiti an ki gin dola mashgulen nyinden uto ki sijawal dole tini la yani duwa ka balde mbara si ire lakin mara mungi nan tini ti janni arangi gisi erbe da kello ba na jo kulu mana ji so jo kulu mana ba juru ke na benen al kwa kame mungi nan janna en risin wo zaine sa kawa ba na en na kwa ilole na mudu kwel ki sense alan ka gin na asan ke ringi kin tina kari kwa kin
2: aiwa
1: ai long alan sin ai kwa bar nga si alan kuru kani alan kin le kuru
2: ki sense dinji o bad jamaili na dende gile ka wel alang inwa bizat amonga kiel kain duo abay lon na kidin abonke de male jeri wala lo jio no sie imbereng tare ala nga jaba wala kain abonga sin sinemi inas jemi ba tare ala jaba kangi udin ne tong alke ba kibarnga irong na kibarnga ngal ilong akit bas de surti kojo jafi nanga gisi kojo jafi de surti namas kojo ja ay fi den dali adduit ne ke barnga bungel na buna bayina aldinga kis undu ne yenga geba lumpin den dar les karafi nang dogis aba rifiana nana gadi yanga fi wala ni apa fiana jisu wala fi kojo dog badilo undu maranga manki jundi ne nyano na dinese ye joingin kawe aba ya otto nyanga nas el yani anasiye tirigen nana na ton dio jises nyinte ba anan ton dio ken taringa si bana den sorin sipi pas jisu kulle fiya o to ali lu nyara nya dire ri koyi na jenas kike den sorsi ri julu na nyana ke den jula do bas jisu kulle fiya awara indala ni jawna din sorsi jutum nan din sorsi ko jojale karajawiti al din allah ko yele si jundina nyanga na tarifiya na kere fiya ngale kuro Oulang abaji abojanga na din tin tare ne ay balangi dele songwa jow na jayiti na elle kerelin si jawa jani na ki wong oro jere na na na kwa karanga nyanga si jelu jegil aning alang kwa tarnga isu fatake aning alang kwa juringa ay jingiti aning alang kwa ay fia filan indi yontong ay kawe kidin bagi maran din tin jegil na abas dola janga nas marikin dola si mushuar jarang jono ki nkura nga kori wala di nga yori kawe ki nkisige na samingi demale kariya ya. Na abadok ilong na jidin somo arge nga badiran jono ki abong ki huwa nga kira ngampal jono na, na sursi daling kati nga ja na sursi kojo ya jela marang anija kiri nyankwe bong na hata na kiendole tar nga kami wala jiru kal tar nga jami ki anas ki ntilo ntilo nga ba matisi kiendole din simi kiwa ila do din tari na ibi nga jana. Ya kaba ya abdukuyu kan konas ba ayu dang ayu sawagin konas ba nskel bam nama dogora si jering mating sim for kal ngane ker si amaran kal ngasa kelo konan deng ara keringe lila wala wala ki tombolin dagin su urin nama kelina kame maran deng ara keringe liba jikana e ana ba dok si wajib jang alanja asa enjoa indua ken konasi inan inan asa fiasi inan min ya yani dombore ade miringila kein apa dok ni jana meringgil arden jana mas enjoy meringgil asin nama asin inna minde mbele ya borun ke ngotanga ka masalan ke gafalai marang duin gisin wa ka urkani duori kumuna kanyu so songa jamail ewara ani de namas inna yara jaldi nga si inami kin kage balun sa namas inu ula sa kalumba namas ngwal kanyu karya eleti dungwa basin kwa kanyu yal enaye pawake alele wala kudurawat alay na aisi kame asir ta kawe wala ay si kawe na jonna jat ko yani otangan ken gelunga zela bas naskin do kala si jurngiti indala na madog aylong do kala ku ngiti abo badila janne sa sursi dalin ke tinga jaw yani ji ela do dira sa pa nas jang ka indog do ile do kan tala ke ngana ku indola ka nyu sias kal ngaba badila lang oro ono onna wala lang ono ke yang lawla waka al o ngana sa ela rinden gelung yela do kala sias so ala janne na kutin wana jaw ben ka nas jaw ke bara di de asana ge lumpin tabu nyane naskin do kala sa rjol ngi na dim boru di ke nan ka ngi ala ngaku ngal ba na awle do di sursi tar ge ala ngaba joba na ku sanga le jaw na dale si kati ngale jingi ina lomba duin surun sukuri wala la ni maramba mitilines aldo badi aj na man jay na janne ala uto konjol ja maran jon naskin do kala si uto ki jul sayang kalni ba ekidiane kwa de mal kariye dogola sia se forful ni ota ke ne bala jarte basin kiwiya hatta na rogan kwa ge jonas gel nas ja is inan tok ines duina tok ine tok ine namas injwa kenal kain ke ona kain borur al hasiki kaina nu ota kin tengel gel ayri kiri boru kial ke ona nan karti nama ala tole jana nu njiro inshallah nas borun ke ota nga kele si joy ines kelal nas ayu arijol ni era barao din kindo kala sigi na kaja na kunye bana sborum partela julnge badiral kajao ajani na sursi dalin kati nga jundul na dilong ken kati nga zundul na dok awlanga asan surunga sigi ma korte worra kwa onus gi ma se bizat onus songa kay alan duo bara sike nazara ela julluba ani kam urkani nan kya wala ani na den ragbaini itti wala ani bizat insu songa skay worra kwa wala duskeren daira zamin ba wala ele wakidi ayese ele duro le kayeba ajame ba maranga ba kayele anama jen duom fet feta do jongul ka gis en ajise ya jen ne njami inyama minde wu tori gin nanga la kyaba de nga bu tori gin nara la kyaba kera kwara zata kusi yuno do ka imba ka gi ani fi na man kela wu nga su do julgu kyabon ya jama unot to le taraskan yaari kese
1: kisense belense
2: yani koldanga se basanya kolansi yani kenwa nwa ai kwano kusina zata diki kindness when it in the skin giba jundu lara yani sey songa ke na hasirege atori yani masalan kweti jundina de ngen kren abba oru kawe ki kwano makenge no simbele nae abba nam ye ere ko ting apay ki umura dake ak na char senen ko yana na talata char senen ko ko ite ba namas imbele nabi induong anisial inam bay den abon kere wuye kamin nana kusi ba den zambi kay ka ba mara wa se yesu bo abas yani ji al e jan wala ba jan al kike la ko anjir sun wa jan wi gisi ay ismin kay spurniti
1: mushkila
2: na dog ere kasin gislo ngal bagin worin bagin warin ai din ko su bagiya ja ba din la din ko su ina bagiya ja ba zati ne kera ko su giza ta ziba na ya dan baru jiyo in kuma abun su ki wuran bagiye su yani na male ja na in su ki ba ja ne na male ga kin kin kin na giji su kawa na jiro yan su janne sai ai baya wore ko kin uton alkika in ka o bizat ja ne san duwe jalun kin ko jo ja su bizat dogolan ke riya lan ajo ba na dog ya ne auno itrik si kaim beranga si kaunga no workawi ki aba kai sorunga si kegira ki ase alla so songa gi kwel songa gi kwel mar ki kana del karrakinde ase ba derre nyongra jogila dai mboru jiyo yani annan kurunga ge ki anwa de ga kinu kwa ki mborunga les ga imba annan derre ge nyongna jogila bauta al dai mboru kai na binti aba kwa ki mborunga les ga imba ille bara na aule dainga kina du tenele dan boru dinga kain kwa aska imba ki dawa kwaeli na aska imba
1: nang ilaji
2: na ba dirri ge nyona jegila aba boru kerna le jio na dan boru fali khalis annan uringa ge songa longi tiaba ela suru jundi amando dan boru fal karayo boru al a koi dikko si jorti na rin songa do bandai boru dio jumu annan gal ila ulun wandi ngane jerinya bitikir do badai mboru dio kuriti do kera kuriti ba haddi njoro si tare asinja ba kal may di man jonne skela otanga se tashiben ja kangi ne ski kay no kwas kaimba
1: mushkila
2: na lombu si asinjer singo ba nas injo al ki barkay ne kas boru ele linjani al ki hikma jani na mar do mboru utumo wala se ba
1: kanji di suri si risi jelu maran jiwa janni balanden sele jago
2: aiwa
1: inama unden weshera gihin su junni nake to ilolinka yani jimukin ato nan janna ri jegil mun kana sin dayin kwa jegi ya kaman nan numan ranya nan numan dusa su jegil maran ajaw ngi diba san guja kangina in numan ranyai niken fit fit asan jumon da kangina in numan dusa
2: aiwa
1: ajaw ngi diba yani kiwara kwa kise ki diem bagi maran kiwata su ki duska
2: kana mai sinema ba duwa jangana jena maran kela lawa wasi jaw abas tinjang nes ki sense tingi same pi badila jaw no kwasi jende jo ala gala nes borun anangi skurunga owinde ang araja rana ne mana ge zaranga wala ei aba ilu ine kela kwara ja aba ndala shatri yang ei jono bidigirin de njurgulo jurgulo ei na jagil kangi na ne alwana ne ya kela kangi na kuriti na kangi na songa ngere bada yang baru kuriti na ai kuriti zati kangi na ke uria kuriti banu ke wer kuriti na kangi na de sisi gaba kwasi leddi wajan fi ei aba ndala shatri yang badila kela linjau ke gabala jitte se mamarga kwa kisis ami alkanyana galo galo ngaskundula la surunga belanga kawitiana belanga jitinga na surunga risiti badila jijones era duorin jiti ala la jones dan borun keng ken otangan den aragis jaram na kitel ilonga ilen kinga tumenes irigia ne kitel ilong gato annan dayen boru taras en ana kongo aisen kinga si hema ya fiya wa hajid del kullu ay kida alaga la jona kelen su jurgulo a jawbal kwan karin jail na duo inan pe na ila kwan otare kilma jail wala jow na na duo den to in ken ko jo yang gi kilma amna janne lo ker girsa jona mar dayen boru jurgulo jonas utonga jerren
1: skela hadiya bara inal giska warin ngamin jiabas erisi jumo aba duoni engales imbulong engerial inang ina samayi zimve inal tulene ina jiti ne ille karan ana inzi karan aba ille duo ba ki ken taranga kera
2: ngala sei
1: ki oto alwere kwa kan utonga sunwa gane duo de nafsa si lo kai lolin ariang ne kai lolin inang maran ji lolin riya jamba ana ne giya janni bai larsi an den te tek jegil na zumon kamun kine sin mitilwa yani boru ilale masalan alkan duwari ila borun den si zato namas aldima aldikele nama ingwa biko adila baba bolange ayi asil kanya
2: sei
1: yani in kasi namas ehrajan ngis nganyinya lele ile duwe mbere biko adila ayeri bal ba asil bel bigal burgulo gigen sorona
2: sei
1: wo fi na hagenes ka ide hadira gise kwa jitigi sen ala kina mon yono ongo inzi umon neki lobi lolen aljo duwe di ko kwa basen kaminga jia asujang
2: egal asujang
1: asujang na riziki din suriya jurgulba asan ji jumana ma jawna jan hatta di kwa gala gal guta ka ne ki guta irisi asan wa sibid len nyenge ne ke ngene kwa dia ke iso a gene ni iso nde iringere ngene sifia lake maran den surzi sia tiel baka ngi risi ati a inal se yal ka hatta di ngis duwe ke rela kwa ka ge den bele tani asa in be ile na ko yuno urgulo ti du ngene si umo
2: sei
1: maran na bas duwe bele kwa na mo ko ko je ina ma injwa haye egel in duwe den bele si
2: ye
1: in duwe
2: ra ma ma na bas kwa jiba jone
1: basi ile sika jurgula na zijumong na urtutunga la keljam in duwe den bele al kwa filan ka yuno abina urtutunga ina ne na nga albasi le duwe bele kwa nyim na mo ko ko je ina ma injwa in bele na ma ngi duwe ngel albasi na ma jabu na jannas jannas ferra yow jiro in duwe bele si tay ji jira yuno jurgula gidin sur na zuma
2: ele ele
1: ya na mas tabujang na mas duwe bo
2: e galla la sei
1: yani
2: era no injamin al
1: aba jenne nas duo di mbara indigi bara diko enal ke banas belegwa kingirgir namas kongorgor jindeli nam injama jija nas galung ne jija ne inan jang ne jija ne inan jang lolo sadigni orre ko abaski ke ne ki kinjuru wakanni ne ki kayin zinas ko kondam falkabu ne ki kayin zina ne di mbara zin jelu nya salon bazi duo ga bazer non wala duo ke bal kamil wala duo ke bas ayyari lon sadigni maran kilom finke kuro yene jundi nziuto nga jalo
2: aywa
1: la la ite la za jalni kimbar non ta gunza ta jo balansi ko kon dam fa jamu nes injo kasa alu ne kin kwadi na ma dimbar zin ma ginu jitti jalu aldi ya na zalu ne ya salom
2: ba e la la se
1: o ne kin uto ne ji ya to ila ba en na duo ke din irin irin ela ya kaman duo ke ke lon to ba ba ne nes bele ko din jalu ngela sunwa ela za jalni nyimba jangu din
2: na do jangu ite zaini ne al adis
1: ya do wazu korki nyim nama do jangi ne dimbaran da mun nama sin shifta bas belan awizin a jalna duwa kering dimbaran da mun nama sin warinje
2: nama sin warinje yen na kwadi sin nama sin don ala ye ogota ne kwa kalas albakan na kalas
1: au ya jama'a ne kiki muto nga si balle ka au ne ki muto nga si kelmale ka au na kain juro nga za kan stari ki ka a jundi balangi eribe eru on asil kan ne in kaminga eri lingi za ta duwa si al kafi al kilma iru za ta
2: la la sey
1: junyu wona zi jumo kanin jawne la duwe yan wonyi juro nan zi araba ne alanga alla arayni kuina zi ba awinge ne zi jijan kormi namba awgenu ku ken gulaba awgenu ku enjadi ne jija
2: ele si jundi
1: dali namba stoke ji adia kanin junyu ne stotokwa
2: la la
1: koyi dan en duo ase kungi ke kuyo ngalaske ba
2: ele la sey
1: kuyi awinge ne ji
2: sey
1: na lo en lo ne ji egal aba joyin nga juro nan lompi ba ku juro otopia ka jojiro ne jurgulo ne zumo
2: sei
1: ile duonge zise kanjen
2: sei do
1: di kisense wore kwa ine tingi jala maranga dia salmo kiselem tok os do monja
2: ile le sindo ola was wala isimo la tarasi kisense kana wae sanga iwa wore kwa kinjuru ngale imba ile duo atumuna ire nyanga wala ile duo agiden kering ire jeida landele erjumo yorok den yen diol ba in corona ji namalya apay ngana mabele kwa namalya dembor su tumuna ire nyanga ouna kiru sikitir sika wala alan utonga kin kari kwasi kundi wala jani ba kin selki surzi kin nungi ila dikka lo ayay ba marang alan din tabule en jasa hamasin jey kin kwal kutumuna ire ke yen dogal ba dinele alba in kene ni nal kayla marang nama ya de surzi tumuna ire nya na kana maskarin ay ainin a amman alan kani ane duin bara jel na kike ko ne ire kago ina jaba za ta jijan de tin na jutumla kela utonga sa jiwi na jijwa lan jutumo kimbar nga dimbar sa juane ni ke na ire bo na kisense alan dain tin ay jalba o no jirsingo ke na ke gabala amin songa yani abay lonno korondi ge na wane jitenga ba skui baso udina unse ye addi tokay ke gafalay worro kwa kul abe lonna erkena skorron wana ona danger sumo tulen ona skanjuru wa sitaringa tulanga kana do asandayen lumfisi fala kande ti ba ayori na kaw alanken keken kuroy asoy ne gal do mbara se awini do nga jolo lune dantin kwa elanjal ke baray
1: barafatay worro kwa kise
3: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

Tu berapa dah yun? Tiga ni mihine ke? Tisni ni na? Hini ni na ni na? Embel ibnu siode na? Nimmarai na? Arey? Hini? Kenayaan? Dima? Tu berapa tuun? Dahi thayatib datiya dareni? Dahi maragua dahi ne dareni? Nasmin andahi ne dareni? Afirha? Midda? Udama numbariyo? Ishine dareni? Kasto thayatib? Hini neharwet? Unu dahiun? Fagar thayati, dai thayati, rashade, ramate, dai thayati, di marhiniya dareni, shalla di madaev datena, shi madshalla, nimurarim, enin amsewa di dane de tona, on udoba hua, tudoba hua, on it arib, kak daga tu muamalatun, kak shishbobin, na thayati amal samin, niyadet thaya umbatyo hadi daneyat.

0: Good Fali. Wogere.
1: Woya.
0: Jijaila.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Abe kamu ya.
0: Auja.
1: Aba stir dom jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu yi.
0: Koi sega auja ski.
1: Mansi kusi ake ngeba.
0: Eje yendeli.
1: Ah ki longa le kendeli yen sawat.
0: La la kakira ge.
1: Kaila na good kawe ba.
0: Kaila na good in teya kawe bi esi buri ngai.
1: Ah kira kaba kan na nyal kurungas lo kai. Kiri bas na na mesiro akira kaba e.
0: Eh.
1: Eh tamun jeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: Ii na yao toro la dance hoy.
0: Again?
1: Yake nsoka
0: yao. Yake nsoka yao. Yake nsoka
1: yao. Yake nsoka yao.
0: Aya kaya jina belo anan telufu liani ya na dilo mbozi lale.
1: Kien telufu na kina ya na baba na bergiti bergiti kigasi la dinga doge suri ngas kalomba.
0: La la dilo mbozi liani ya rimen jau. Ala nga ziye da anina tabu galinga ma ya laiba.
1: Kanya kaya ngota korola korola kila liye ndiyo kaya ilo dinga ba elenaz barangan diyo kariye.
0: Eh.
1: Aska ongelbe ile el rimen kaza ata ba suri ngalo.
0: Eh la la kosea keba.
1: Eh.
0: Kwa dinga dinsini wa senga anasu wa.
1: Eh.
0: Alang is gizi ani pi.
1: La kosea keba. Tabunje.
0: Ay nama wala lang uwa da burgula koling indere.
1: Eh.
0: Na kona skabir si uwa na mahila nintongo uwa arba bintong.
1: Oh, lea mingu arba bintong kan yoto.
0: Eh, alang ila da yung guti la ka bongo bintong.
1: Kalas, tabungi korona kaljem na koe.
0: Eh.
1: Ah, kalas si, juro nama koma.
0: Eh.
1: Eh, nagal, ah, burgule kago?
0: Ay, koe si.
1: Eh, jal nako?
0: Yang, ko.
1: Eh. Aji burgu.
2: Oh, ya.
1: Naji aja nil nyakai?
2: Ay, kaya, ay, na kakiriam.
1: Kakira la yang?
2: Kakira doang.
1: Aba kakira doang jan moye.
2: Kakira doang kaba gal.
0: Yana soran
1: mu jam.
2: Kangal bogo ringo lingi.
1: Hi.
2: Kuing kangen maransa akinan inang kiri.
1: Nata aja midi ngiri.
2: Egen nama maransa akinan inang kiri. Nama bat siloga bat undur na yense eges gese.
1: Hi.
2: Nama yung wasang
0: ikin. Jua sitin jano.
2: Asang kin nyarta ngadi tabuwa ino mang.
1: La kin nyarta kasa ikira tin niya jasho yenes. Iri jalan kene kulu pete pelepi.
2: Eh egen gal ing wasang awizdi hundi mang.
1: Inga ragen.
2: Kan seroka ageli.
1: Inga ragen nyarta la kasa jirgot
2: kiri. Bat kelia pia bajam kwa iwesi.
1: Iwesa.
2: Eh.
1: Na
0: tarai la la ba duo abaye duo tin tin pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kanya itin sepi alla kaldem
1: ege la kikan kelie
2: eh yago
1: na makoy la la nga koye
2: eh
1: ah na butin ko agoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon tonginye
2: mhm
1: ege na makoy la lang ko na ah wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: ege na nasgal mosot ka ge na wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon taras bilon bat ko intara nga dosya ge mang na dis dog age ba do bangu ni bat na mi ngon tongin jua mang ke da bat ko sin dogon de kira bat na jas ke mang eh to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko e wiye ye to lang ge gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ga
0: gutin gen so ga gen kwazi ba tawun tabbin gari da
2: wala
0: wa de atik annan ge so bo man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e no asal mbai ko ine so re kalu
1: le tengel kika
2: ah tengela
1: tengel kana ngwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alang kwa ina kwa si keringa jaramba
2: te ya sang urya kera si kulto
1: ka ta ni ko ta kulku ni de kumar ngun ne tari si
0: si ngwa na de le ngwa ken tugri ma de wo ya aswa ba ka
2: ya e to le ya e to le ai na gal de ore
0: ndate ah de ore balansi
2: balansi
0: e ka ka ngala karalu
2: ya ayu wo dolwa
1: yeki yei bi balba ku interna kayne sele
2: egen na ji a wo dalba ka
1: kiga
2: egen na kan kika na ke liye
1: e sei
0: asa ga ba nga me ji al ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ba en walan ke subu war urona ona itin ki an ru na koro ga urum a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba bela ilan bumong
2: e bat batara si mang
1: e la ke borai bago
2: e ki na ga na ke la mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gire ide meram to la ke mang
1: e
2: na ke la ite ga kan gal dan so gi e ra ki wo ndong en den at kan ni na dan do mare su gut ka wi
1: yang
2: e ken na ma di de ken na ma ket ite aso wo bon ko en den de la
0: ye
2: a ran war ba bin ton ko
1: la do mi
2: e
1: a ina karinya
2: e
0: aji bongo e bongo e
3: jaila
0: ji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na go ning balala
0: ay kunyirin temen si kan jo to tusia ni jaba
3: ko ni na do so apai mang
1: egel jabi si kringa do ti otto ko kulgel
3: ayo ti kel kringa lo
0: ay kingena to na ni na good vale keren ken good vale ya burgu ke good vale dolfa nan ka andong na kela ki an ko kul
3: aywa
0: dan sogela sa urgani karanga ila
3: ta
0: ai na ai jandarin ji
3: la ka kiriang
0: ah
3: kiriang ji musa
0: kiriang jamba
3: e na magal i trikagil
1: eh
3: e na magal la eski la rong ai
0: la
1: domi kusya ke ba
0: ai na maslai long kwedika
1: eh
0: na kera ai na nika
3: okay
1: domi
2: Urilola abibalum sa Yesu kari.
4: Urilola abibalum sa Yesu kari.
2: Urilola abibalum sa Yesu.

0: Baruna simwengel ki barkay barafata
1: Baruna simwengel ki barkay barafata
0: Paybe payna simwengel ki barkay barafata
1: Paybe payna simwengel ki barkay barafata
0: Asoy ki borayma
2: Asoy ki leilay barafata Ay tarasi
3: Gom si sadi swa
0: Kayna kayna skawiye Na wu galal duwa jako liye kherali
3: Ki barkay barafata
2: Ay jala lo ngala
0: Egel
2: Na lo ana kuliyam balong ndiye
0: Ay la kera to ayba
2: ay
3: de suang era te
2: ay era gal keri
0: era
3: te
0: ay ay lil era te
2: ay ma yezi keri ni delo na ma khalas
3: ay ay ay tan longo la
0: bo pot tan longo la
3: de ku degila
2: asoy ah tonde nyomile na do kwela lon ko domborke ine na yohanna al awwal garanes domo so jamari mempia na imbelen lombin kwe yal erre
3: na made ni le kanni
2: Namadeng digle na den diohila namaden sangal
3: sangal dille na den
2: ay osle na den ay osle
3: na os na dik yang yin
0: ki her rhetoric basing sikil ni namamang na namabati na unse na pagwal dombre na bat
2: na konas era na era galingal era keri
3: era keri
2: inga na ma era ere ali ali inga me isamon gwenden hera
3: yegen
0: ay ya
3: ki borai
2: ene nama to do gisin berengi indigi aliye alki kagila ki kain kungi nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina papa yelang kagilia alherai lompial errai in aliye alki kelkami nan kagila aisan kwa deni in lompi aliyina herrai na ingalomba alu ko pellet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa se ala kwa in na mai delle ni lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaulasi na kidiko ngere kio
2: alba
3: pie na kau kien asa kirimo na siala yo
4: eh aka domoro bele ka kire
3: kire
4: yan asa kien kirgin
3: eh
4: na ilona skaula na diko ngere kau ngi
3: eh
4: mana ba ki ba pie na kau kien asa kirgin ba
3: eh bad ba
4: aba kio na kusenga ka ki kien asa kirgin ba pie kwa ka ngelo
3: ba pie kwa
2: na ine
4: yire jingo poko
2: do galin berenye al indigal al kagilaye al kelga mi dembere na al kagilagi kan ku na al kwela ngizin kwaye inna adengin inna ye ki ngasila nas berenga san kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngage na kwela san ki ngati angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa ger ngasi kwa
4: ki al kelga mi
3: al kelga mi
2: Nankagila.
3: Ken to Lingal then sur le pia.
4: Yeah.
3: Nankagila came Belangal Domboren dio
4: rimming.
2: Yana duo caravans in Gizigo.
3: No, look, kick a nose quasi coming.
2: Kinan, my sign in Angalcan, Namakanas were quasi
3: in Nangalang in Ninkakame. As a kinkal, not the
4: Nangara to Ligera.
2: In Nabaye, then Belen,
4: but then Ratu Ligera.
2: As a man, mean Zenegina can of Kikogula in a ganagir thing, Mazuka Domo Waka.
3: But ba,
4: again?
2: Yang ina ken domo agwa gala tori ngila ye ilo
3: wena
4: augila ken majira gila
2: majira augila wena augila
3: kido na menen kan asa kiwi al ye herrai
2: nangal kirai
3: nan kelka minen kagila nan asan kai orre kwasi kwa
4: al orre kwal kwari ka ina kelaka me ba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
2: gidi na ye
4: den digili la longa lan kikel na dombur si kawli
3: be
4: ken wu wasi tulen kagil
3: bad ba Idi ne dembele
4: na ardenga
3: e ne dembele ne duone
4: maramba
3: ne mo kwadi akay ndombere se do ka gile ba aylong
2: maramba ire
4: na ke ngu ro gaiba
3: na e gel no njumi na sa jolba den du kai
2: na na ba njama sa joli ba
3: sa joli ba al dio ke pisi na do ba ina sa asa asa do gan ne nyoke za
2: maram dio yesi
4: ile do na so si moy ile ru
2: ma la duri wo yesi
3: duri wo ina na
2: mi na na kwel ba ndere ndo zikala yani jalusai mugi na ning na ning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namazin lagi dengan yang lain tinggu zeki. Dengan yang nungil kiro zelit ki den doga nyoke. Nama yang gua lala kasa ki dengan yang rasa tol korkian. Den nungja awel balang am ki den zeliting. Orang dua sah uli ciba.
3: Ina matarre.
2: Ina ye zat enang. Alas aki gana dengir zeman.
4: Ya ni kasi wes loji. That tol lebih alilong dah kiri sama ina bor. Marang kasi wes long in asan samandu le soa simoi doko nyoke le soa simoi kika
2: ah doko nyoke ka umitili
4: ak in e ka kan zeral mitili neskaldi
3: na sole soa le gay
4: marani argi long imbrel jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga morong otto dosi al jayin kania ore kwa na makareli
3: na ma den tarai kan idin na rbdc juru urulus kilo uri na junde pellet ala ngindombore si peli na galsi longa lompi ndombore na jawre la nden dio jegil na njam mi ngale jitti jikal jegil
2: na aisi jiwa ye jitti
3: na ina me ma kwambe na kel am
2: na den wore do do na ji burgoza bele kino kala ko na den bele na silanzo
4: a ko nye na wo mo gwedo si bele ke
0: do burgoza ye do ke ma maranyar do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke na muzika ye ran pa kamel ele duo ide karala sa kwase imbereng impanga se asa boli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela sa kwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin berines am
3: ele sei yela duo sembe langa sa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela sa nyaditi na mesin jajon bo densimi asa ki pelle densi mo jalomba no mesin kwa sa joli ba ndutu lia sa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la no mesin besa ele digi si joli
3: eh la si joli
2: si sa sa joli ba ka nya nya na di sama
4: sa jitti
2: ki duger lu dun eh sama si ki banya lu dun
0: eh
2: no mesin kwa sa ba ele banya si jama sa sa si mo mara in sama si aba zami aba zauli
4: aba diye mo
2: yi aba mas mushkila ba sa jouli mani haya
0: na kabat ka sela ngi yela
2: bele si be ya kangi sin kwa sa jouli ba
4: ma
2: jouli ba e kana jaba zauli ko ba sin jumana jamal na ma kwa ina hawa ina hawa ngi la zen kwa ji nguru ingiza ngi ni haya la nga jura bol den ki la la jil bombara ngal ba nuyi ja na jegi la ko ba zamale nga
0: ne impanga gel ka sal na mi ngi la pe yela
4: ya ka do zo lor wo mo ngwe do si beleke
3: eh
4: lore
3: ji ma jaram bay na ma koy kam ma alum pi heraygal he ay longal heray
5: ya dombi ya ne heray era ya ne hella ya ne dan ye kwas udon songa paliti marang ide na ma marang guminzi abas jeudi mana yang
4: alang
5: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: dua kesire
5: ya aywa alas jeudi nama ila hairas ya alas bam nama ila ini na ya kuasi as aku itu ba asam ku
4: ila si kal sama musical
5: aywa kali nangi
4: asoi asoi
0: na ki kabale adu kiri kering kenga dong bay kiri kering
4: kenga kalau luar ike ini
3: yes
4: asal ba tol lale nak kuah wala majalah main dolphin nak kuah al ingwa abah ilong aja kiki ki yang kiring dihile naki kanila lo di kole kani ki alba piu kuah kan
3: padba
4: inyela yi al auto ki kanakaw
3: songay
4: niki ngame nga sakil lom fi kirgi na kanena kay ngota dilla kaw na lo di ngal lom fi ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele dakekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kala nyame wala tikis kayro azalumba na nyame lalala ele ritulle ala ba aljiti ngaida
3: jikan
0: na jijegile la
3: jikan ay lom majaram bay
4: ayi laba
3: firge idan orrele iding na ila dombori di ngila dogal ines bawna sila kari idine lompin kuro songa ge ken ke kire ngazi duwa na ngai to fiasa ngi ngoto eng yanga se to siye la duwa la pi nga pina anguna sin deren wedi hilla dok lompin ko ezina mas engwa al hirangan hirrei dinele na manjado akin
4: jato
3: hilla dok den dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko yalai
2: nagalkan dikke jijen sa kufali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basi mberanga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo ne toy kwando dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egel denga ba
2: na kiwe
4: dogel kan kwela la
2: kingo la good valley udongan senga aye mberanga dombore kwale bo na udongan senga
3: inike
4: kiwe egel sangi galonye aliye duol dombore denke na igis imbereng abo borazan udongan senga banu al dombore kwale bo ye ay si long al dombore kerke na man si kwasi dele gimel
2: ma indigine ine na bele na al duo bi duo den suri si ingwe lole
3: ye kan do gine bele nke
4: mara tu rigos kwasi tani
2: ni
4: kwa kren si rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne gijang
4: Dintas ke dengi
3: duo ngai ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengal insi kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngonga si nyet ala njawli na jegil ay ku ngone dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga njawre
0: en
3: nama den jiti
2: Egan na gud vale kaba nera la sa kamini yani ye lonzi al ongal ge marangan duwe na zizi katija kan duwe na skatija na singwa alba inzi aba ilele jio alba jitinga le jawe
0: egan na ji meram to la ilola de do krin kawe illa longal indon dem bele songa sei wala duwe tinga le yegi na kenge
2: makanye indwe ye den zurzi inzi in ilolia ina jingel be asang ingwa e tori gal alkan yani bele te bugwala songa sei wala keri ko ngal akhir keri ngela so wasi yenza sa namas juro ko ilal keri ngela namas imbereng inal yene ski ku mezado teb ne ilal warela
0: nakidik dokki gabalai no wala so ngore ko teka kidik na do wala sen agwe jikela ongal kela alba uo dol ko waring ongal kerin kete ko na inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de dore undul na kor in taz de skrit dintas ki won ne ji jawngite na indon dem bele se kel jamna killa dum barala jeriti ba kay in karal
4: kazi do basi loñi kazi do basi loñi il lole al yen kwa on requasi sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masarmay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gamang e dombore batogi na mara nyen ke ala ngi skinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala namas jasi di woke mwala nama de jasi di won jasi to indio kele na dawutin dem den dombore si kaba na toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele na injil si garul kino ta de kele na skani kage
3: toge
4: toga iba ye nema en sina kangare ne is kangare le anama ke na smarting se ke na skanya ne skongal kawe ine nema ilong dok al pie ne skinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge mara ngaba ka hu sen sele ne gila dom re beto gi
3: ye ye ade dogi ne lang longe aba ilon ne king nyedo mo akwa ge dom mo akwa isi lam bele sei wala dom ndo togi
4: kangal jima jaram bayne
3: indo perjay
4: aba jagila
3: hi
4: kindo mo kwa sa soage do mo kwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga min
4: ali domborenga
3: al kile
4: ki domborenga
3: ali domborenga is kile laye
4: na domborenga is kingal kul sur tok leke
3: e al domborenga is kile laye is la bele so sei al kilo mbereng wala togin
0: na isin bere inni so sei ye
4: na
0: is
3: kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ki kin kwang ki nga yola
3: na ila dentar ray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog in kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba is wala ognal ma sai togin bele se se ala ke li ba ina tigi ganna deldi nga kinin ngaw kinar won ken dombora kina ele ki basan kay na toxic sekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola ji kala la yo
2: anka dimbel kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylon kalta munye
3: ka wel alan bele kersi wa
4: tola si
3: wa tola le o son digle na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herrale kirni enali herrai asaba jirgiwo kaindentasle na kenkewa don pin kenkewa missing yasu ali yengene nkiwo ngasite yepia na isinkan kusenga jinyan
4: asoi
2: asoi asoi mbele songwa jamari
3: aba herale kan bakilon pin
4: baskin kirgi
2: mbele aljijwa yani songwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole yanga ma du ba injana warin ngilali ngwal alal tirwo jile jange tirwo jile bi juma du ba haddi
3: domi
2: ne namaz injigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaila osle awlo azakin ba
3: ine namaz ine tabun juana ngwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwong
3: ne kidentas leza kija
4: jirgingo skai
3: nansile kiwong jirgingo kai
2: nene ngwa ki aldele kan
3: nansin jirgingo kan king
2: min ne didele gela ma di jigala ziani kergel
4: yanga
3: kergel yanga zamb
2: ouja
3: in nema dem pergey a na inela nga san kuldi an karga marra wela langi ingo
2: ko yedding setting o zandilenge la den keri wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
2: aha
4: alkikien kan eskien kirgin na kawu de na ruba nga ko
2: ouja
4: kipie ko kan kisense
2: lspie lse
4: maran imbele bele puy
3: a puy in nema gis ay palidi
4: bele puy
3: a karaba au kayin del dindio ora na elereal kaduru kareal ko khinzir kareal kaduru si abajel na kisabun te yandi jalo abajundi ba dalun jo foydi na orazi abajel na skisu rujuro bokoro foydi na li
4: na peta peta via
0: na peta peta yinya woredi
3: den surginya na te ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru anan jalo
2: bafingi
3: dina uring
4: ila na mayene mel pie kwa kan
3: ila na pedu in nama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: ngela el kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingina kain jallabata te yaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le namas kawli na tane kawngi
3: na nama jitina
4: ba na tindilele kawngi
3: e kan in nama pier
4: na yarta anja min kawngi tane
3: e bi ma jaram bayna ka ingo gin
4: e
3: imbeleng lom piale rai al her imbele ke kirei lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al herra ke na adila dulensi na dual sina wona
4: apiaba
3: yenes er inna ki al buru kay na sara kay mbay
4: ila iraye beleng kan erre iti na ina lon ba duleng
3: ay wa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na maliya ye na duleng siki dual fiya
3: domi
4: ila errana ma dengi
3: domi ina na ma san orre ko taras kiwe a azaye ndombore siki ngana kuliye bana kidiye mbagin si amin ndombore si al bouli ne bagil ay la kidiya ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
4: ji na ma dayin kilman kayin kilmanage na diyen joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko el balen
4: na dayin tala al kayin barangage al ko amasuli kriya dayin sabba oren sabba
3: del style
4: eh
3: na dok ini asan ored wo sin joa kayin ene kam malon pi herray baru day le la al kurunga kay na nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora baye la te yendi jilon
0: lo
3: kayla yeilompi
0: dat
3: na tela erre yeiler kan jotu mballo jigil jelu na herake bagel king erela ile lompi erre ne lo di kole herringe na jilon na doranto ga janne ba
4: asoy
3: ene langi so ngatu lei marra ine a kusenga nama songage dang erengis belen sekila kayngis belen dang erenomis belen abaji indorale jain
4: lo dikole la jo
3: asoy pellet dikole la jo
4: asoy
3: dang dikole la ba
2: good valley ga werengis wa in wasia pa ina wuki ngazini
4: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na lut fale kwa marang kwa ga in hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zie ben belala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al wuge ye taran ye ngwa ye al ke jiden to bun
4: jiden
2: to bun ben jalne na gola sagari
3: baba
2: nama anzing in domo in gago hatta di duo lote yele je nama in gwal ele duon jansu nga tarra izatu ayete yele la
3: atele e
2: ele duon jansu nga tarra ele duo rigi ala ela bana salomba kan ja lomba ni dio ka ge zatu
0: na ali herang herra ya sanji jerong ki sense aba in era te denga de kaba ni dio in era endrem sorin era wala ringa mara lombi inas ke bal erdi kenas gete
3: no ketias ke be
4: yesi eras ke be
2: ketias ke be ketias ke be nama ela ungi in jain aljin wal jaila jela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gena duile kere lakin maran duile ala ko gul
3: be lialam bo ru kallo na kala wa sa alu
2: gul be gen
0: na kera ko pie ko yenge
3: inzi belanga sa alu ba
2: egel nene jide le gel
3: mi
2: I'm going to go to the house. Na erdi kene juni ne gikuonjeli
3: ki borai
2: ya gikuonjeli wona maye ne jundi ne jigi dora insenjani
3: ki borai leila la tola ne njwa leila la kawala skumel bawla leila
2: na la kumzing idina leila sikawari la debu
3: e jum gizatol
2: tole kuriba jawil sogs coming na borava tags coming gijan woken domo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsing ina hasel kirsingo e resala di hanale wo enal gijwa kindo mangale jel erayang wo junde ke sat ding eralene yonko ninalie domboren dioke kankel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawlial al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine dingini ne sunga se al domboren dioke king kote yanga jofo wo dain borun dio nyetini gwen o khasatan dain wore kwaling a sog is coming niki borag is coming idine jidai ngun de fajuro woki kwelan dain borun kwasi na dain worren kwasi tayen ngwe njinyet jalo alan jato ki malukutele kinkul ikin kona na din kwen kona asajagin yake ba isamongwe
4: yeah.

0: Javi la sorbe.
1: Ore kwa kwakul baila na aisibomungo tine kerker na longa kerkerle abo kwa nyatini kwen dombomungo na kusenga nkarabang indalan si kimilala kwakul dombang na kusenga nkarabang na ibendeling kisense donga ge anisonga tine kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga dile fago ine na madogu wela langi singwa oton so ginsiro wacha ki barka gamen lomfisi na kayinga skaiti ini kibingang na mada kwele lang kainga na kagil ati duo ken dogala si jurnyo tulle runyo ken siminga walagal ken tulinga aldi elefingitia kwa kul bel na skering na bel na rimengis ba na ferraba songwa takatini na do bel na bago na gizbua kilal kin juru ngale kain nina ase kaine se kunga wana mazdain sawa kelkam na mkainga nazdain bera atabungo aso ina kibora ina barafatai.

Aso gis amin na barafatta gis amin kisi alsi dog dying sawa kel kami kisi ensi kin magi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kel magi simoi kwa kital kele na kwa gul na gis rim menkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis amin albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kelang kirsingo jurnyungo tuleng ken siminga na ken udonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwela lang songwa kirsingo na kumong asangkalung jurnyungo tuleng ken kangin kwa walagal den samar alsa songwa tule ilole na madokdonga ani songwa na wel alang gisingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alzi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimmen ba nagis bua inna madok sunga tegatini bineki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni asogis aming iloleng na madok wel alang si kung na nadok si daimbera tabungkago alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na alsi ayin nasa unga ba na masdog dan solisi kitire na dokagil ayye ay beleng.

in gnuwa wala gal in to den gnuwa to lelay basin ken kala jalum basin ken uto wala jalum an ji sikeri juliti a nezie gisi uto to lengavi namo wala langin wa ye e balba dal din ko sikere li namo sikeri ye juliti wala gal si ilon kala mo uto to lenga a

Radio Samar Dientong Kerkwangi. Au kibingang naskay titi na bundi naski angarka nyetting kelkam kikin jurwan jerry. Na au na kibingang kang elawung na songang erikikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kelkam na dug ilole au kingasinas adem ba ka lole kaim botale na mangkainyar gabale al king ina al yei na dain dara king ine na au na kijing kang tin bitin lobilo au na esket bam tarasindi al yei na kikan na kirsing tin bitin wal ye na kika na kirtin tobito alang gisket bam tarasindi alang kain kil mga surking.

0: ke bara gisi amin warre kwa na bara fatai na kisense do kwela lang ka gona dan sol si don kani idin na yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jago na din warre kwa don jani na mus do ku na dan aldi la ku
1: ke borai na bara fatai da tolla marra ba barin main karin yarna sin wal ki gafalai idin na tin gi jala maradok enna ago namaise kwa kul giskamu ami arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ila insaba algi tin bawa marra ago ina ko rok nakagil to kayal de inkirsing na kiyen kilo sikaba na maskelbam aso ina ki borai
0: asoi majiram bay musa na janna jago kusia keba werre kwa kitirinti agi se ne kilo gis kitirinti ajanna jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lang uto ke lang kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki dora tulle jirnyo sare dien tulling aldi jelung ki ay dora jelung wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: ki borai da tolla dingin o in sason tarasi marra ingis long kwa al kaines kelkame asa dogola kenyi na dokit asa dogola kenyi bana do kwela lang lot le kawula lan tori diksi dogola kenyi ingis long dogola king sereta dakikea na dok si kelkama kitna kaina jingo nge alangi kingo leale idi na jingo in sason domi ati elonas do dogola jang wala nas janga walga na joela san jayin dien jurnyo tarala wala taraiba na ailong alang dogola se ay jurnyo sekote bukwale yangis kakawa. Mbele na mazilonga sasunga tarasi, idi nakida inja in kul alka in daldile, duwa bidu alke ba loot le fegel, alang si tonga mpea, nasang lompi dogola ini, na daldisi sunga pea, wala alang kirina daldindi yo sunga kini. Nama ine ki jurnyong ina kirsing, na mazilonga kisense dogola njurnyo, sa ilaiba, sasunga tarai. Kangu ina kaende ngaming kilo kwa kit kanai kurnyol na dok sikalon kaing iyang na kaing abanga daing iri ai tabin kingi na kilo wali na kago wadinga ruwa sa dogala kang kisense kaimasi al jurnyo tarai mar dogala si abaki dora ture tulle jurnyo na yensi jurnyo ile kiwe alangi jisi bagi kawe na alang dok jing toyeng kwasi bagi kawe na mutamasi na dok dora ila lompi kwel alang dok kie kurnyol sokote bukwa le matigisin za tulle eng na dok kwa kuzisin za tulle kinyi daldin di al kinyi ila ngungi na abajegila borunwa kinal kinyi borunwa dinya kien borunwa le neng jamail tuminga walale neng taras tuminga ka ngungi sali idingi na yen kien dokola si

0: legirsingo ilolen kise sunwa taga tini asan ki kwa kul in usi kiu na asan kalong marang ina di in kwa jurnyo tulle zainina seka warin jia janga bana smiti laldona in wa awa jola sang in jalung ilo kuru tulle le wala lika le asan ba den kwe jawi
1: se
0: awas den kwe jawi awas in jimil ya ilo kuru si wasin kulu sok bisok in jamin hila kuru wala gal hila tuwa asas asunwa lika iniska den kwe awe
1: se
0: ilolen alsigi dola yang na tulle jurnyo sare dien tulling ila dilele kirel dalinin kwen wala kwa sungale kirel na dok ating ilon na kwa sungale kirel ailong alang ki ay doray ila tulling lomfin sa sabaje imel wala din sa sabaje imel la gijizikil masumwe na jikwe sa tulle jurnyo wala injalung kisense idin na ilomfin deng forene ye ini alkagi tulling ulunyo na ye otos kin tulling asilong manatu intuling allon vilevingiti
1: ke borai tane dok ke sense ingis long dogola se abot tulle jurnyo ye tuling lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompile tulle atenen tulle akyanga ba del disike ken karabang kulli ineng taras antewa ba namanye na dokin asitewa al dok inzana kan na ye na deng si baletewa wala deng jele al kain nama dogola jurnyo alan dogola se tulle jurnyo ingis long gial de bajang wala iya aba long na jiki sense dok tulle jurnyo dok wala kinsi ban tulle jurnyo na brok abas lompin dora se ki se tulle jano idin na dombore nga dingale lompin den belele kan gis inkwa alka ang kuru tulle na ine dok al doing abba kuru ila al kuru siye anifi na marabi al kem perenga bang ina jijwa kuru aba jurgona ken kwa simon aja wala kuru aba jumona ken kwa simoge na story dik jawya na simoge sin sare ban jangwe ila loren wala ila kuru le dokna ken kwa jundo asan jam na dok kwa sero basin jo al ken yiki mbar ngasi al kuru ken as ken kwa sa simoge al benna ko kwa kul in namas in min ji atte aba jen na kin dogala si tulle jurnyo ina lomba al delling jijang nas din simin jalo kwa kul al ken ati mutama le yal jiki hambang nan si den simin kalwa na dok di le rayay ati ilong na dok borunga le nyet alkeni nan dok raya indeling ati lompile lompi nong dok yena squa na dok gi wosi ini na sungwa dokola si alle dora itle burnyo tuling ilale alkawel na alangi ka keli kawe na dok alang kwang utonga si akebe bana ki ngawe warga alang kwang shunale akari tiaba alang dok kilage al biboyera nan tulege na alkawela nan tulege ine na makisense gisa staras jala aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa kisense kuru abas ken kwasi moge dobi do kwela sanga inama silong kisense al ile do abaji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo kisense bas kwa kul kasben kindela ngadiele ina lombal ba delle ngial bajang wala iya wala al toyen kwa bang al delle mbiba nas kasben mindere inama abajigila inandain mujtamale ilong kilo kinsi asan kalong ki sense na long dogal kenyi da mu tamale aba jegi da boru alka kwa dinga ki en dogal sial iting dina dinga le ki tuling kurnye ki sense ele kwa ba ki mere ba nga me pilan ken dogal si pilan dogal al sa sonwa mu adabage wala asa bagi kenyi sa sonwa na mara pilan dogal ba tole kurnyo ba nga me pilan ken dogal ba skerrep ki bar nga kor kindelinga dogal si tole ala runba inamas in mina le intingiti duo ilal ken dogal si tole runyo al iting lompin da kikia na lompin ke utonga disilonga ine maradok na makwela san dok kanu jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik choye kida ine dok asan katko asan kanu
0: na ine gal kan imbelenye kin urtu don ang jurnyo tole al kakirini wala gal al jirgi way aran tas ki dogolan
1: se
0: ba ilon na ji ki ndogola wala gal usura aliyene tongin kwa bang na dien jirgi ngo tulei manatu ya kwesi aljundi ne kakire ndere
1: se
0: lewge awule nangal imberen jurnyo tole alsi do kafaliti ase duosi infaliti wala se ile duosi imin alimbelen yes din surle se jeja
1: badba
0: ile se jeyi alsi ye intimele se jira jannas jawliti al apujang asanye den surisi in ukase seje andu surle wala ye nes iwiti min kilo udon wala sijiyam
1: kiborai
0: yani abakwe kwe nes zima sel na yi jurnyo asanye intim ka asa

0: kikuing alan jirjimu ang wa nedok asang seje yang duin surle idi lalo asa ji utong kela jaw za seje yang nal utong tulle nga jaw wala ye idi si undul al si ji si tulle jirge
1: e ke borai e ine e dinji ngo songa tarasi e marajat ko kwel e idi na utong adi kenyi na kweti kwela sang jaw le ji al ba wala iya jang na di kenyi na ye automatic le ukilal bibaw na den juro le kritia ine e lompi doxifality di nas iwiti ka ngungi na utonga di kenyi na ki minna kerini ilong na lompi na ini kila na jawle akwela ba jimi na jelu din di yoba kenyi na tabi yende na din jale al kenyi na di kenyi na kwele alangi skawlea ine kal abang wala al iya ang tong abaka tulle anni na kuindo wala sis e demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwando walang ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alankin do wala si bagibo ki han peket korle ala boba wala wujiti dieng un wala ki en kalenta le abaramba a rinake al baski taras e testes ba na dok abas jang na dimbara askeba al yani in namas ilong kwe abal lo na bi al apanga bang tong na kinsi baw na yesis bamin ki sense yero bay ila sikari lu na makila dora duiti na di dok balu ababiki lole bio ati iya ati bai abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala taringa kila jiki kila kwandio yao ati lona zai subuke na subu loji ona jikada matale taras sa soma puto yerel ati wajangi ati lona duosi zai wajati ona zai mustashba kare wala lodi le wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziyo na jani walgal na dok belenga kila sigi ame alangi lompi afe ini na iski ngala jemba utonga kinal inenge na jingu ela jingi like na kila silu ye ide bas bau ba embelen duinga bola duingia asa soma tule karo gaba apainga anamba kini ni anamba inenga inal yen kawe
0: ze ni nal kai nga bongo dogi nan kumingi nan kumingi al kwe wala gal yani real ba ken kola kire
1: se ay wa real ba ken kola kire ila bele se
0: ina si jam nga ba jillo no uto to lenga jaw idi ne kuliyom ke bang
1: se
0: kire to lenga se ji jaw yo ba low
1: se
0: no fi ti ne ro fi
1: se
0: wala
1: se badba badba se en nama abalo jegela di
0: jago
1: al zai kaba ang tong na sijara abu
0: uto ji
1: na ye kwe des ang tong wala dogala kia na duin di entemun sijara abu utonga jitangal ki wargalal ka koro am wala koro abu aliena ki kira kame yengal ko luena ki kinse aw yendo bay ngame aba apake ngaki ro tinna shoy aneka alamba dok inenka
0: apai bane
1: na yi min dokke ngaka wedi
0: dokke ngaka ta mungkin ne nyi jisilo ji ka jaw
1: egal
0: na mayen ko ayero alampia
1: alampia na ki sense ken bay yenga na kawe na ida na ngi ngi wasan jawri bay ngame ngana ji ka njaw aba lona ji
0: dilaye iti egal idin na yal iti aslomba
1: badba
0: ji ngari si ka njaw fila mbaga si ngwa abanin tulle agnya ba
1: jikanya jikanya wa in le ayi ngaba ititi ila ngal kenyi nama nafsu tabi ila zika bal jije nama lok abap kenyi nama sijara kebe min doke ana manin kiana kurnyu na kira kebe na sijara na utonga jitanga kawe ati kemi age ati pie na ji pie jalo ngal dinga bola iya jantong yendo nama nafsu ila zika
0: na
1: e ga nama do pie kawe le nama pie kwa koro le ayi na ko ngama pilan ke kendo wala kul tonga al kelbu kul
0: pie
1: en kawi bas
0: e pie ba ba duo to kula tunga idi na ge se yani ji nukta dulle le jir songo jene iya ngwe tong na abo aba yen zike nya ngale fie gen alve kre uto utonga dokke ngi no ko de le bala ko rtia
1: si
0: zainina ba jlo ne ki duo ki jaldo birsing ne ji e duo jal ke ki jaldo birsing in si jamen ka tong ala am
1: egal
0: ne
1: ji tong ja e jegil
0: zaina ila for real e ke nes ke lam
1: egal
0: mara tu e ba den juru leng jawrti
1: egal ba men ngi
0: so ker nan juma ne jaldo bo ne ke akrising
1: e wa
0: sim bereng e kale nan via ya lakini mo kinum uto dokke ngi yani dain or re ki sense wala gal ki ka kial e kwa dain borun kwa kan kwa udo akela ji so fu tokeli apanga ke yani aba elon ne ze eri hades apu yanga kwa badele ajaw ko ne kirsinga maran udo ngal do ken age ina ko lueba in iti ina jijelu ayena ila li so apa
1: se ne iti ka nyena apa indeli egen
0: yani ila iti ila mungkin nanin den eri wala ila lo halen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: se
0: yani ila tile alji nyami ila reality mungkin nasin kwezi dio wajavia
1: se batba
0: mungkin nan ni yesi uton ke le lan runyo wala den juro len kilmal erdija na jurnyo wala sare sunwanin tarai
1: batba.